4:56 xa Moçambique, a gongonza mungu sedu wa kuranzaka ka xikhomiwa xa wena mixuli ya wasitatu nyamukha hi 2 September lembe ka 2026 mitirhisangula ku leswi famba na yo kala ma 8:54 na yi ku ta valava matirhela ka mixuli ya wasitatu ngalusi ma 5 mahungu ya kusukela tsindza ka mitirhweni ka mapotshwindza ku khindlimukana 5:20 ku ta valongoloko ko hluka nyambana 5:40 tava masoko kunga mahungu chindau 5:50 kutava matimu ya siku ma 6 journal da manhã mahungu ya ndlalo ya kusukela tsindza ka mitirhweni ka maputsu a journal da manhã ifamba kala kusana ma 8:10 khatilecho kutava mahungu ya mixwichitswa kulandzela switiviso ndza kuma gizu ya vanyimbeleri tava hi kuma kambe mahungu ya kwelana nhlakano ya ku tisa miri ya swivana swa le muxikolweni da famba makunu ni upangaleteleki ka mitiro ya rad Moçambique hi tsisoka lama 8:54 xikarhi xa ku va hihlehle nyikela xitulu lexi xa thonwa maroda xitulu lexi ya ku rhandzelekela hi ta va nyikela ka vana kulori hi xitsonga kota ku cicana hi tirimi la radio Moçambique swi ta va ngaho bungile loko setile rm kota mupangalato wa wena mongiseto u nga yi tsiki mbilu leyo jokotelo hi mapatu amfukeni u yi kuma hi 102.2 MHz kusukela ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 ka chisiku 88.3 xapand district ya guvhuru 88.0 ka fonyololo lomu dropeni ka nyambani u kuma mpfukeni hi 101.6 MHz fm stereo. Horácio Romão hi yena kumeka kula ka ku polomba mixuleyi Marcos Pedro ka wone liga michini hi swin'wimungiseti kalama 8:54 kichika.

0: lowu ilongoloko hluke nyambani akati kwa moya cha wena siku le ganya munhla unga longoloko wa Institutu di Comunicação Social ya inyambani kota lezwi hinga hulili akusanguleni wa longoloko lowu nyamunhla hita ula ula ni jaha gakukari ligi mahakwa ntiru wa ku hlayisa swikamba kasi ku hlayisa angamu yakwe siku gimwe ni gingwane.
1: Avito gamena hemen Alberto wakachinyaka mina ndzi tshala jakapande
2: amale mangano kana
1: zine 22 shamba
2: atiri utira ku siku gimwe ni gingwane hiwe wako
1: atiri ndzi utira ku mina siku ni siku ka ku tswariwa ka mina ku tira ku ndzi benda swikamba
2: atiri lowu na u sanguli rini
1: 2023 ndzi u sungule 2023 ndzi vuya nda tshamanyana kaya nga ma ndzi nga fela papa wa mina 2024 25 26 nanza kwasi 25 nanza heka ya 26 nhlen sungule
2: kani leswi cinci ya ku titela ka sive kumhantu lowu wa u penaka swikamba
1: a ndzi ku cetelelo kwatsi kwatsi hi wusi wani hikuvona swaku a ku tshama kaya a swi nga ta ndzi humela na ndzi wanuna kumhantu na u nga gama hi ku yiva swa vanhu swa kumeka ndzi pfalela lomu majele xa
2: a ntirho lowu wu na ni bindzu
1: ya wu ni bindzu pura mina ndza ku vona bindzu ka kona hikuva ndza kuma ku tixavela tinguvu ta ku boha ndzi kuma ku ga kaya
2: ntirho lowu mama ri wena u nga ni vana va vona va fix swaku siku ni siku u ya tirha na vona
1: ndzi na vona va fix maxi kambe ndza ta ndzi rendzelekela burika sweswi ku ni ku va nga se ndzi fonela jali ku va nga se ndzi fonela lava mina va fix yi nkama kuwepa ndzi ta ndzi rendzelekela ndzi kambakamba van'wanyana
2: a va fix mazamixi va nga nonga nawo
1: va tele for example a tofu hambi hi dash wa vanhu lova ku loko ndza ndza chikela siku leku ndzi va tendela va kona a tofu basi ja ni seno makruzamento ya ku ya gewuwa ndzi na vona vanhu a va nyingi ngopfu
2: u te wo le ka pande u tshama ka pande u tshama nyambani
1: mina ndzi tswala tswa ka pande sweswi ndzi tshama maxixi ndzi lugara maxixi
2: kani leswi a mavernish lawa swo kamba leswi u swi kuma kwihi
1: ndzi gwevha maxixi ndzi swi xava lomu maxixi
2: a jelisima nguva vanhu va rhandza nguva ku ve va maha ka ntirho wa wena swini swa kona
1: lava lexi va xi rhandza ku vona ku va maha a zwonhle swa tsutsuma wa mu kuma penda wa mu kuma kola zwonhle swa tsutsuma
2: a va vona kambe va wa tirha na vona
1: ndza tirha na vona van'wana va chela bazi va penda ra bazi
2: u na ni sati na ni vana
1: ndzi ni sati a vana ni se vana vo ndzo va ni sati bazi
2: a jelisima ngove u ti maha hi ntirho lowu wa u penika swikamba cinjeko
1: ndzi yo ti akela munti kota ndzi nga ni munti wa mina ka pandi a ndza heka ka vatswali va mina ndzi ti mahele ximuntana xa mina hi wu ntirho walo xa ndzi swona swa ku le ka pandi leniya a ntirho lowu a wu tsutsumi buriki khwatininyana a hi vanyingi va swi tivaku xa hi ku zenta lugara lowu maxixi ndzi hanya kona na ndzi tirha ntirho lowu
2: ku tsaka ntirho lowu u tirhaka swo gini gin'wana
1: a ndza tsaka hi wona ndza tsaka hi wona
2: hi wa hi makungu ya wena kota jaha legi mautirho lowu wa ku ve u penda swikamba siku gimwe ni gin'wana
1: a makungu ya mina ka ntirho lowu kuwa hi ku loko swi wo ndzi fambela khwatsi ndzi ti vhulela nyana salawu ndzi kumeka ku ndzi kuma ku tshama hi kona nyana
2: u kumeki na nkarhi wo xopaxopa ndhawu ka ku ve ku vhula salawu leyi ya wena kambe u byela leswaku i khari ni mazomenje u yi lavaka kasi ku ve u sangula ni ntirho lowu laha ka salawu ya wena
1: ya ndzi ku kumile ndhawu a mali ya ku imexi yi nga ndzi vuna ku mahali swi ndzi swi lavaku hambi wa va dash pouch ndzi nga yi kuma buriki a tirhini a ndhawu ya a n'winyi wa ndhawu a ti a nge pfumeli ku ndzi xavisela hi ku a ni swo ku tirha swi ku na yinani manje ndzi nga maha salawu ya mina ndzi kuma ku tshama hi n'hweti ndzi mu nyika tinyenci yi nga ya ku hakela misava liya
2: kwihi ka kona
1: a maxixi
2: a vanhu lava va tirhaka ni ntirho lowu wa swikamba va tele ngopfu a mi kumani mikarhi mi holovisana hi kuma hi mhaka ya vaclienti
1: nada mina ndzi se holovisana ni munhu mina ndzi se holovisana ni munhu
2: wu gundzeli wexe ntirho lowu u munhu wo karhi ve a nga ku kucetela
1: munhu wo karhi a nga ndzi gondzisa mina na ndzi tirha hi ku xavisa adiphera kuwa hi ntirho wa mina se a ndzi gondzisaku lowu ndhawu wu ndzi tsakisaku ndzi wu nghena kala ni swi ntirhaku hi wona
2: ndzi ku wona ni foya leyi wu no nyikiwa hi mani loyi u tiraka na yena kumbexana hi foya mani
1: a foya leyi ya mina ndzi nga nyikiwa hi sati wa mina ka ma ndzi nga mukiweku ndzi lava ku sungula ntirho wa mina ndzi kombela ku yini u ndzi nyika foya ya ku ndzi yi handzula ndzi kuma ku tirha ntirho wa mina
2: yi tirhela yini
1: leyi ndzi andlalalaka muzimba wa mina leswaku a leswa swa mpupulo wa swikamba xin'we ni mikondzo ya munhu yi nga kumi ku tlhateka ka tinguvu ta mina tlhateka ka foya le ya go inga bra go direla ntiro wa zwone le swa go prevenira ka tongo ta mena go tshala.
2: Ute unani sati kambe wena u tira nguvunguvune wa vasati. Amamani wa muti anga dzoki alusa.
1: Na ta anga dzoki alusa. Porque le chuma ka anga lusa iku mina kwa ndzi confiara ende mina u ndza dinyikela ku tenga ndzi confiara por isso. Akuna kuduka azwa kwako eh wena zwe ina ina nana.
2: Azwe kama zwa kama wana kwa mhlaisela.
1: Ha ndza mhlaisela ha.
2: Abizo mahle zwa ku u fonele ho sa dokana la tiri wa wena. Mamani wa muti ashukuvana
1: nada porque kufona kutala kama cliente às vezes mafona sempre mina nzikola hakaya porque kunzonzi ngatiri sempre mata fona nzila hakaya azwizwale zwuma ulaulako aku amulaula izwizwa ku kama nga izona maulaula heta ntiro wa mina
2: aku tsantlo wa zwikamba ngani ngwana ntiro kamba utirako
1: ntiro ngwana nzuti vaku soke anzi helenanga kama phepha wona iu jardineiro nza utiva Neku fambisa atrator ndzi gonsolo ku fambisa atrator. Ndzi wa rima atrator ka empresa nyana ndzi nga tshama ntira ka yona. Aka empresa leya ku kanzi tsika iku anwenyiwa empresa ayo vula swa ka hina mali ya ku anga hi holisa hina vatirhi. Se lexi nga chona abungile ku hive hi tirha na yena timalembe lawa anga za wona swa ku anga hina mali ya ku anga tirha na hina. Sena hina ngo ye bungile kama lembela unga hete unga tira na wana uchikona unga hefuna hechona na hina
2: ndzi kuone nokari ulema zwikamba nga khamta zwimetsa ku yini zwezwo
1: nga leswi zwilava aku uve ni zwikamba leswi u zwishava u gama u shava akola ya zwona proper zwini kola zwona leswi ha ikwal ke rikola se u chela chela la ka zwikamba leswi uyo u chi khoma zwikamba cha mu ukolara kula ku chikolara hiku dado porque wa doko umkolara kamba gama wula ku zwabaisa zwabaisa se loko na zwabaisa na wono hila u toluza kona ma client
2: azwikamba lezwi zwina ne tikhaine ku ngati nume
1: zwina to zwina to for example ino mer no 8 zwifamba 10 off na zwisukela ka 0
2: ntango zwo hwele zwa ku achikamba cha 0 cha ka to ka to laso achikamba cha 5 cha ka to laso
1: ndza zwitiva lezwi
2: kuzukilu mahatiro ne mwamani wukare Uman mukari muholovisana ku anga tsakatirwa wena.
1: Nada a ndzi sema hambi. Anga kona inga dzuka hi holovisana ne. Ndzi holovisana ni munhu.
2: Uzukile uza ku lawula hi maliliani ya ku vuna majaha. Lava vanga ni mitirio ya mange ka sikuve va vuna antiri wa dzuka ku giwini kingonyana. Ku nga fidel hambi kambe impulso jove.
1: Nada e ndzi se zwizo.
2: Ama police municipal uma kumana ka matiro wena la hangeleni. Ama kumana mukari muholovisana.
1: Nada anse duka manzi holovisa kani manga duka manzi holovisa mashi kusukela teka zwizwi ndzinga laha amase anse duka ndzi kumana na wona manzi holovisa ne ku duka manzi angula ku u tshamela andleleni u mahele yini amase ndzi angula mali hiswo ahanti va makweru mina nata
2: wa khupa
1: ndza khupa
2: kane zwi hi viki mazumeni zwi ku ya ndzi tirile vani vangani u tirhaka na vona
1: anzi nge zwikoti ku va hlayela manje kuni vhiki go vhela ndzi vula ku endzi tirile va kumeka na vatelinyana so ku va hlayela ndzi nge zwikoti
2: hi hweti mazomeni i kharini mahako i la ka timali
1: a 15 o dash noma akwazi ndzi nga vula swa ku a minimum i dash a minimum i dash so yo kumeka u nga yi woni porque ile ya ku nyamukha sweswo kuma kinyencho nyamukha kuma 8 ja a uyi woni sempre mas ya kumeka mali
2: wa veka n'wana mali
1: ndza veka ndzi chetela ka konta mina
2: aka fumu uzwa ka chikateletshi wena kota jaha kota mutirhi wa mandla cinci le tikombela ku xiveka sika vona
1: a ku wa hele swaku loko swi wo koteka ku wenzi vhuneka ndzi kuma ku ndzi kuma ndhawu kani ya ku lomba mali leyo kani yi nga ku vhuniwa hi mfumo ndzi kuma xipasi ndzi maha asalamu ya mina ya ku ngima hi ku tshama leswi
2: ta bongeka okay aka majaha vo fana na wena va zwa ka xikateletshi va tshamela ku mawoko van'wani va tingetela ka swilo swa ku biha cinci letela va ku va siyela
1: amajaha laya ku mayivayiva ku swa vanhu ma nga ni mitirho ya ku biha ma tshamela ku mawoko ku wa hi ku loko a nga hina mali ya ku sungula a ntirho lowu hambiloko o banyana swibixi ka twananyana a sungula ntirho lowu o kumbe ku a tigwevhela negosiyo a xavisa loko ku tshamela mahoko porke a swi lulamangi na u hija
0: kati khadileji hi ta ramba inakuloriwa ntirho Alexandre Gwambe ni andlalo wa mahungu ya mixo nyamuhla
3: hilo silimwingi sete amukela mahungu hi lirimi ya xitshwa ka siku ga nyamuhla lawa malumbaku a institute di communication social ya Nyambani rula kasi hi ku tisela tihloko mhaka a district ya le Kapandi ya tivonelela ka xihala mayelano ni fenomeno El Nino leyi kombetaku ku va yi gubuza a miganga ya centro ni suli a ka tihweti titaku a vahanyi va le ka makwakwa ka district ya ka maboti va vilela xipitali na vakhala hi miganga va yi tekaku kasi ku chikela hospital distritali ya district leyi lawa ni man'wana mwingiseti hi wona mahungu mato haxiwa hi ku landzela ka siku ga nyamuntlha laha ku hundzaku a 25 na manharhu lomu ka mahuwani a lembe 2025 ni gin'we lawa moto kumeka lomandleni ya mina Alexandre Gwambe na ndzi mixuvela wingiseti leginene.

0: Hakunene mwengisiti huyili kasi hikutisela mahungu ya siku ganya mutla na hesungula heshoko mhaka lengo aka distritu ya Lekapande vati wonelela kachihala mayelano ni fenomeno El Nino lei kombeta kukuva igubuza miganga ya centro ni suli akati hweti titako. Magezu maululweko hayena Flavia Shadreki murangeli wa taurimi ufui utsevi ni uhluwuki ka distritu ya Lekapande. Flavia Shadrack atenga aluka sikulwa ni chihala amufumu ugonzili tokari zvimwe ni NGD kungachika nekisu chakuonelela tinguzi takufambelana ni zvingulu hambi tivula lezvaku kuva kukumeka achivhunu chatimbeu hambi zvakuga kasi kupakisela kamiganga lei ikalelwaku hitivula
1: en coordenação ni NGD Hemahili a um plano de contingência. Lá é um plano de contingência. Kuna ni timbeu, kusika hi timbeu kambe. Kuna ni plano hinga maha ya joa kuga. Porque mako na malokalidade la wayani yako. Hambina kunga hi fenomeno El Nino. Bona sempre achihala se chikona. Hiku yini porque ne chichongwa nyana achihunzi. Prabaku batarelela le chongwene wae wapona kuna.
0: Hii chalugingwani Flavia Shadreki. Atingalo avarimi ni vafui vafanela kuvavaga hambi kushavisa timbeu tavona na vativa lezvaku ifanele kuvavaveka timwane matsaleni kasi ku akati nguva titaku vanga hlupheki avahanyi vale kamakwakwa ka district yakamaboti vavilela chipitali na vakhala hemiganga vaitekako kasi kuchikela hospital distritali ya district lei lawa hemakuma na Sonia Alberto
2: akuvumaleka ka chibegela akamakwakwa kumahakuve avahanyi vafamba tindlela takuleha ngovu na valangutela akukuma a Centro de Saúde yelomu kamaboti kasi kuve vadahiwa amabadzwe ya vona avahanyi vaula kambe lezvaku akuvhumaleka ka chipitali zvimwe ni agenti polivalente automiga vona giya kuloveni hikusa avazvikoti kuve vakuma akudahiwa achikhati na chihikona hikwalaho vakombela ka mufumu akuve kuvhululiwa a Centro de Saúde inga kona akamakwakwa
3: lumukamakwakwe kwa hechipitali xa xitsongo mazvizvi achahatira achihivhunetela ku ahihi voxe vakumakumali ya kutsutsuma vaya xibedhlela ka avhila na kusiwa
2: vahanyi va le ka makwakwa lomu ka mabodi na vakombela akuvhululelwa a Centro de Saúde zvimwe ni xikola profesionale zvi nga vhaliwa malembe ndzhaku
0: akukala chihlonipho hi tlhelo ka majaha ka xikuvalisa maphoyisa ya le ka district ya Kanyasolo lawa hi makuma na kustodi konje
4: hikwala ka nhlangano nga kumeka na maheka a vhiki nga hundza hika muti wa ta maphoyisa na uvhuxela a muganga wa le ka mahoxi lomu ka payila ya Kanyasolo lawa nga kumeka na uhlangano ni varhangeli va miganga a vahanyi va muganga lowuyani hambi ni vanhu vaxwa avahanyi va muganga lowuyani hi vona va kumekaku na vakhala hi vanhu vaxwa lava ka va nga swi koti aku hlonipha vapapayi aka masikwana lawa hi nga ka wona hikwalaho ka magezu ya vakazimamani va hanyaku siku gin'we ni gin'wani ni vana vatsongwani hi vona ngopfungopfu va kumekaku na vakhala ku kala va nga ka va nga hloniphiwi hi vana vatsongwani na va wula kambe leswaku a vana vatsongwani va kumi na muni kala 15 wa malembe hi vona va kumekaku na vatsutsuma a xikolo mayelani ku famba va ya kandza awukati hakunene ana wula leswaku a n'wana ntsongwani loyi a kumekaku hakunene na ya ukatini ku laveka na ya ukatini hakunene na ni 15 manharu a malembe hikwala ka michadi kumekaku na himaheka aka muganga lowuyani wa ka mahoxi lomu ka payila ya Kanyasolo wa kumbisa ku xukuvala ka vamamani ni vapapayi hambi ni varhangeli va miganga ngopfungopfu a muti wa ta maphoyisa hikwala ka magezu lama ka ma nga tisile tsako ka vamamani hikwalaho va nga ka va nga hloniphiwi hi vana vatsongwani mamani mun'we hi yena a nga kumeka na tlhatekela magezu ya ku fanana
5: njha a vanana lava nyamuhla va hina loko u mulaya Ndza ndza tiboho loko mulaya ako ndzi ndza ndza ta kamugana ndzinwa a ndzi zwa ku layiwa he papa wa mina ni mamani wa mina ni vanhu va mina ndzi samle ta kana tali va ku lichu ndzi mahiza lichu ndzi ma lichu ndzi mwana anga swi mahiwa ndzi ma xa lava nyamu hlabana va kola eh va ndzi chavisa nga lo mamani oko eh vuti u khandza ta parato swi tsiya ya ti dai eh mamani oko vuti wena nga ku khoma ku nga yivi zwa hina lezwi la kaya hi lezwi lugisa ku wena yana n'wana kwa kwatile uya ti daya
4: tihlonipho igezi le gahombi ya kumeka na gisiwa hi Daniel Sithoyi murangeli wa ta maphoyisa lomu kapayila ya kanyasolo
6: e zwile a swikhalo ni ku xoxana hi leswi hi wutomila hina lomu ka mahoxe hi vatsongwana la ka vanga xiximi vatswali hi vatsongwana la ka vanga hloniphi vatswali kokwana wa mina hi ka buka bibele a xo vala ni xitiva a le buku ya mavingo trash ka xipimo xa trash xivula yi hlonipha araro wa wena ni mamani wa wena leswo ka masiku ya wena matayengetela a swi nga tsalwa kwale hi lexi kokwana wa mina loko na ya kula hi le vatsongo siku ni siku a hi gwa swaku n'wananga tukulu wa mina hamba gonza la ka mavingo trash swivuri trash wa swaku hlonipha nyini wa wena hlonipha vatswali wa wena leswo ka masiku ya wena mata andza xana ha swi kota ku hlaya leswo xana ha swi kota ku gwela avanana va hina leswaku nga va mutiva nungungulo nga va mutiva Jesu nga va tiva a ndlela ku ya kerekeni loko a ya kerekeni nyamuntlha mundzuku mundlwani xi kona xi nga ta nghena ka nhloko ya yena maxungeta ni mahanyelo a yi tiki matwa ni muchangana se ku la ku hi simama ni ku hi gondzisa vanana
4: lawa a kule magezu hakunene ma nga siwa hi murhangeli wa ta maphoyisa lomu kapayila ya kanyasolo Daniel Sithoyi hikwalaho ka mvuhlelo nga kumeka na maheka a vhiki nga hundza a kapovuad ya le mahoxe lomu kapayila ya kanyasolo na hlohlotela ngopfungopfu ka vanhu vaswa kasi va kumeka na va tsika a tindlela ta ku nwa mabyala
0: na hi chikelela ha muyingiseti a ku na swin'wana swa ku hi nga swi maha na ku nga hi ku hi bonga a wu pangalati ka wena ka siku leka nyamuntlha laha hi nga wula leswaku aka distribu ya le ka pandi ya tionelela ka xihala mayelana ni fenomeno El Nino leyi kombetaka ku va hi gubuza miganga ya centro ni suli aka tihweti ti taku leti hi tona tihlokomhaka hi nga tihaxa ni man'wani mahungu hi ku tsalangana laha ka siku leka nyamuntlha mu nga pangalatiwa ha mina Alexandre Gwambi na ndziku salani ya ku wonana ku engeta
7: hi bongile ina kulori Alexandre Gwambi ni andlalo wa mahungu ya mixo ka siku leki ka nyamuntlha Mwingi seti, alongoloko hluke nyambane wa nyamuntlha, uchikele magamu ka wona, unga tsaliwa kuhlela ugonziwa hamina, Antonio Tayimo, nanzi kusalani ni ingwane mintiru ila nzelako ya Radio Musambiki, akali tichilechi cha inyambane. Gichile.
8: Longoloko
9: Shuka Inyambani
8: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social Ikutirisana ni Radio Mozambique Emissor Provincial Inyambani
10: Kumile Longoloko Shuka Inyambani Zwale Vrayenika Masoko Kunga Mahungu Hichinda Aula Radio Mozambique Mahungu lawa hichinda umata ambata ambiwa harimindu masingi.
11: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: ka 1873 ka sela va ku khilela mimovha ya ku tsalangana hi nyikele gondziselelo ka 15149 hi karhi hi famba lokambe ni mabazarini hi nyikele gondziselelo ka nhlayo wo ringanaku a 1629 wa vaxavisi hambeni vaxavi lomu mabazarini hi leti hi timahelaku tlhelo ka gondziselelo hi sechile byala timhaka ta byala hi maheli mitirho yi ringanaku 21 lomu provhinsia hi sechile 90 doge wa vachembele kasi atlhanu wa vona va kun'wini na vapopilwe va tsaliwa mimulta va suseriwa makarta a vambirhi hikwalaho ka leta ku fambelana ni byala le ka ku tsutsumisa mimovha hi maheli mitirho yi ringanaku a 30 wa mitirho hi secha a 88 wa mimovha 21 yi kumile na yi tsutsuma yi khatisiwa a swikhatiso swimayelano ni mafambela ya vona
1: ku vulavula ka Diocletian Matsimbi munyiki wa hungu laha ka Department de Trans byo a commando provincial ya PRM na hlawuta hi mhangu ya movha yi nga ve yi susa mihefemulo ya vanhu vambirhi hi wazi hlanu ka leswi kumbeleni ka vhiki a ku na nga onheka timhangu ta mimovha loko hi simamisana wo mahungu ka mixini nyamuntlha hi ta ve hi vhumeletana ku lori Idrasu Makondela a ta hi ambela lawa ya ta mihlakano ya ku tlela ta miri hi ximu xa lomu zwikolini ina ku lori
2: ntlawa wa provhinsi ya Nyambani wa basketball ya vafana a wu khomeki ka maphikizana lawa ya basketball kutani maphikizana ya mihlakano yo tlela ta miri ravi ga zwikola a provhinsi ya Nyambani yi winile makhati manharhu aka manharhu makhati yi nga bela a wa zibiliya loyi provhinsi ya Nyambani hi yena yi nga bukuta a ntlawa wa provhinsi ya Niyasa hi 128 na kara vhunetelo hi vakhuzeli Inyambani hi yena a nga kumbisa a wu beli ga basketball ga ku nyawula muchukumisi Mr. Bruno wa ntlawa wa Nyambani a wulile leswaku swi kutikile a ku wina makhati manharhu hikwalaho ka ku siku ni siku ko tiriwa ni ku gondzisa mabelela aka vafanyana lava va basketball kambe murangeli wa mitirho ya majaha mitirho hambukambe ni mihlakano ya tlanyeta miri lomu province ya Nyambani yana ku nga murangeli nandza wa zwikwata zwa lomu province ya Nyambani aka maphikizana lawa ya mihlakano ya tlanyeta miri ravi ga zwikola Leonardo Basanyane a tele hi ku tsaka hikwalaho ka mabelela ya province ya Nyambani
3: bo zwona zwa ku a majaha hina makombikisa a kutiva kubela bola ile ya basket zwikombisa zwa ku ava trainer do lava vanga hlawuliwa para ku va gondzisa vafana lava va u tiva ntirho loko u chuka a resultat leyi nga kona swo swa hambi hi seme va ta chikela nyamuntlha na zwikombisa zwa ku i ntirho lowu i gawunharhu na hepala a hi se loser zwikombisa zwa ku va swi twa ku hlakana majaha hi vona vocha hambi vanhanyana lava va volleyball na vona va lomuka va hlanganisile nyamuntlha a vitoria ya unharhu hambi hi lava va bola va cinuna ni vavasati va kombisa swa ku loko manziku vo swi kota ku belisa leswi va nga belisa byona nyamuntlha hi ta swi kota ku humelela hi tlhela hi hundza hi ya ka fazi leyi landzelaka ku va swi tiva swa ku a ka makatla ya vona ku na ni xitshungu xa Nyambani a va beli vona para ku va ganya vona va bela para ku komba a kombekisa xitshungu xa Nyambani xaku votlhe a xitshungu xa Nyambani ximela a mihandzu leyi a yinene para vafana va hina kota u swi vonaku a gwale ku kizwaku ga ku va chikele xapasen ma swi kombisa a ku a va trena do va simama va ya phambeni ni ku gonisa vafana va hina ku va bela bola va kombisa bya ku Nyambani wa swi twa ku hlaka a ku hlakana
2: kasi loyi a nga sala ka maphikizana lawa to ka a nga ha swi koti ku pasa ku ya ka xigava xin'wana i provhinsiya ya ka Gaza leyi nga biwa ka yonhlo mihlakano yinharhu va nga va vabela a muchukumisi Mauro a wulile leswaku a va bela nga khwatsi kambe va ta tlhela va ya tilunghisela kasi ku va wuya ka maphikizana man'wani na va hlomile matlhari
4: bo nyamuntlha a swi kotanga ku ve ni nga ganya jogo a vatsongwana va hina va ngheni be maje va gume va sungula ku enervareka kumaka pressão ya jogo se kumela swa ku hi tshiki adversario markara tipont tinyingi hina a hi zama ku ensestara hi ya ka malansi livre hi fadlara hi leswi hi nga swi vona hi luzi jogo
2: magezu ya muchukumisi wa provhinsi ya ka Gaza ntshaku ka ku na biwilwi gawunharhu hi ntlawa wa provhinsi ya ya Nampula hii 61 a 41.

Mwengiswa raji Msambiki ngulosa na ikiti kukide gadzimindro nyalitziku nyawili doish nga setembro mwaka doish mili vintseish karatu mwengisi apa ongola kakikati nga zonzi 54 minutos. Kumakira luya ya weta kamwe kuwanelea kwa zinzi ya mwendo sikuwe na manika kwena kusela nrisa gadzimindza alitziku la muhunu nrani nga mitumu kulimia kitonga kuwanda nga kikatana ina omba simbi nga zi ambarketo nga zi novyoresh apena magana kwa mahungu manatako kudzinza maputwini. Kula ndreye natama nekapo nga kumuningi kukume hungu nga yale inatakuta mwini nga kukula pa kukikati nga zi deishoresh nrani nga mahungu ya inyampani. Kulandre ya itamba nisa zinzimu edzi zinezega kala hikati nga zidesh au hikati zinatago hitama na mahungu. Kumakira luya yo inasimama avu inyagubi nga mahungu inamani agasi nrani ya kumuningi stivis ube avu nga magazini deji vinti itama na longo loko inya udahi wansiyar shumangu nga kutikutinza maputini italana stivisu 11:54 minutos kikati hina manika kunrani ya kutsadzisani izora ntanyo Mark Shinyana ala kuya kuromu rani ya kutsumaniki na kubangala tzo mwingisi na ike tusatsavu nyasadi wengisi nyawadi gamitumu ya rakyo Msambiki Marcos Pedro kuya kuromu rani ya kuwanele malunga nyamitsini ketu hawa mwingisi ziligisedevo rani ya kutsumaniki na kubangala tzo mwingisi kutsula muhuna

Kara tika se apa i deko pa mo embi li tu le li la o minyan pane li tu la mo embi no gane a koe Amelia Lixuxa na ta koe non so bandida 11 horas e 18 minutos ndrani ka mo yamba ni singa i zinzi mtsetsi wo mo i na kumninga ko ikati mo yoga si nga ko i na kusama ko ndrindra kala ka ikati kile nga ko tsuinga maneka i na opauga i kanganga kane ki veni kati gampi na bwele ya maputini ndrani nga ko tsuma neka i na kupua kwa parlamenti infantil na isibu hiyo dinzimu kidzina maneka kusine na kutidziaka kama kona ya utsalangani ndra yakodzima neka ina kubangaladzo mwingiso maneka kuipa kwa yevini kati kwa ina vokuromo wa mundra ningali endro mukugaya momo tumutunu tukangaraji Msambiki ngubeya kukaratsu hi kutsegava ali tulamu mb nokania kuye anita makwakwa kuye ntsakile

0: Jababe, vaniaba hina pudi nzimu ya gunya matapa nzulongo. Hiyadzugu upanga mbiketu, kukeza mwani, izi munga dandra kizu, ni izi mungomogo kizu, ni matiku ya muhunu. Wawona karini tumbunuku usumbudwa, ungo landriswa kumazaha nzimbiru.
1: Wakeza wolu. Mazahani zimbiro lwa dandri nguzu. Pasatu yunguzu. Kwa wikeza, eti hidu tusezelu. Mashidi gimbi ya kuna indi lisini. Yeah. Ejopo nukulolea, kangu biwato hole kukulolea kukunu kukakarini. Uletaka muka kukungalole. Maju ulu, mazahe ulu, singi wa sindagago. Wa sindagago. Kwa mbezi hanya singi panunusta utrapasadu. Sanana satu itu somo sipu ideo. Masi tukulwana haa sindra gawalai. Yeah.
0: Kwa isi nga binrugeze, gina nginga gohe kapa karibaba waka suku sitamanega sirusisi nyakati zitsuni?
1: Yeah, singu manega narini kwa sunayu. Tepanga yeza ako, urano pa ginani? Esi nyaku. Tepanga yeleza ako, akila koza da abertura. Ya kisi si hizimezi dego tumbunu. Porque kanga koza kwa kompanyari, gu tulega gogo ni nayo. Tepunga bayako kumu tulega, wadika kama kilimbe, wadika higimbe nasu kama karatu. Hizela nisi ni nayo. Zawo lupara kusela nisi asungu higaraze.
0: Isha nguwa nga ketu ambadu zigarao ufumu, umutukongoro gambi. Gina ni nyahu, giregi kasigu, ubinrugezu uya uwadi uu.
1: Hengo si zama, porque hengo sanga kala kiso, zikumunidade zato, hengane kiso, guzunguzu kubweta nzi sisi, porque sisi kizimode kamu guade zi jogo. Enta hengo kubwa kiso, siketungwe nitamini suko, olwa lingide gu mahagane yao, pangu garaza, mas hinasu hilandisane zi sisi, para wikete hilandise wiketu, he was my bangalina yadi juventude ya olu
0: gina mu girago gasiru gusiru sibindrugeze siwe abunya kwadi nyaho mu ganenga katsi mu niri mutu wangu senguzu mutu wo mu munya wo bafa gina ndigirwa gasiku batsayise batwa gasiku bawuya abunya gururani go kumugo bota go giranga katsi kidzimunga dandra kidzi.
1: Vago se atuono. Eu sou maior a base, o MB a base, que tá só. Isso é o caso do Yuguade. Guzunguzu tem o cinema porque você é abençoado de qualquer maneira. Tempo, Angago é abençoado de qualquer maneira. Qualquer tipo, o cinema do Yassi Garazo, que tu voa, o você é o Bindes. Mas dá uma guarda ganha o que é, engasei o ar do Yabarado, engasei o ar do Wungi. Weta kuhatea. Kisi nga jirega kusosu. Nta hingwa mbea ni tusosu. Kitu munga bei karata. Yeah.
0: Ungusea rao?
1: Oo, ungusea. Kuku kuhatea kwa unyinga hebizo kupapai. Nga se wado nye unji, unguzi nga se unya barato. Yeah, kisi hatea.
0: Kukia bigele teru babi hingu wana kitu nkupoha mahigisu tunguru kwa tu wata igitsi ya gasiru kubanya kukunya sumbulwa usimami unakumaneka
1: yeji kilombo yuku nagyo gazizu obi kukitu wana ingizi wana ningezi nzewe gamilayo iye mbilo kwa toko nguru wana ningezi nzewe gazizizi porque zizizi zungu heguzi nguzunguzi katolka metodista, americano bota, que se sente resistiu que tu quer chegar. Zoma disse lugar com o linha de manzimans, disse se está com quem existe mal na con, mas o outro com engisanguzo disse se o engisamela é ganhado ao, cara tu é na cavado, li te ouvir na pintura ganhar, que se se lelé com guzo que tu não querer.
0: Embedinzimo zimbiru zitakira kunyadzitsitsi gasiru hidziko
1: zita mubonge.

ukanga wana wenti sondo. Wali wengine zabashi andami. Uri tuna upinzeli makuwa upinzeli. Mpinzeli la wanu na wewe. Namba wote mekawa ngachache matinyo kula mapi.

0: nkondo udu nyamalala hechula wa haruwa ni halika humana karuwa ya fonta ruwa ya fonta njakali anga yutawu kwa fonta wote kalanga mmona na wopwa dina dileda kona da fonta agora helandita kama wanga landisa wa manda ku nkondo wo ya timela vatela nkondo khava umana vatela nkondo khava umana hayi vela kuti vato khona manje nkondo uku ta malala ingawe ndi chani vebela ngumichiti ngani timanta ku koya huma muva kuya mana imwa imwa mwasi wati hunde imwa mwasi ule wa chikolowe chantungani valandisela ngumwa chau chabwakha vaona inti ngatile imwa ule chau nyamalari khawoneka vala vati khukhu mkondo wa nyaduku khawumaneki chisakaselo khatimaneki vati yabela ntini muleka faduku vepeka dalisensa dalisensa ado yauka faduku adirwamile ayauka fadukwe vetalosana vachamsana mahungu ei tata eko hidi valele kuhiwusa wa nkondo wa tihari takwechiulandisela manje unyamalali ukhale wokali konguho tibila ngumwa antihi kutahoka hawo imwa ukambe cha aha kahiuwoni ina khwanga tiwona chiya chingahibela chigonweni kani
1: chikhukhu
0: okhata kushamala mumagoheni mukwakwa ngo yawusa alingatirwami ekhata kushamala kokweni tate vali ukhata ku hayi yem egeleni thuri imwe ukutatimela ha aisivi waja ukhoyo kuwonimo uli natimela jauku khwanga uwona kuwudziwe ngucha ihihi anjokhona vemani mahanga
1: verakula kusungwa ja
0: ya mevema mahanga vekanga hati khome una kule vekhata kuchanetela sifundo vesunga faduku faduku atotifa tokheni ei jaha fata noventa noko khanga pekwa vatosunga basa antamu faduku etifa tokheni fata noventa nova tikheni a vela kheni ngani
1: vanyaduku vangu kheni
0: timbwa tangu kheni kufana ni matova magudugudu nitirumako tichibvela tichishota ni usiku ngokha kune nyama amuni tako nkona hija nyama manje amukha kune nyama vatatu vali ukhata kuhale yihumile vingaza yahombe ngusi yamu se kukhatwa kurambwa nibanza ili hanyanoko udanwa vale kudanwa vale vetatala ntini kafaduku yemu vatingawejela kuti kukwani patile chisakaselo changu ayinene nifuatile chisakaselo changu ayi ja ahale tioneka takukhanga tikota udiha manje yamu kahikulayo muchikwanini kha ari yaile angakhala kayo nechikwanini wakona kahikulayo muchikwanini rura
1: ahengwa ja kutani vota ni madalijikasi dumbangani kumbe
0: ukatidumasianidumakudiani
1: yuwa angavele kwangu tidembeda 1943 aixamusela tianga va xihanyisa tona kale ka kona tingamaheka mpela kale ka kona iku nga mahanya madembe ya 1943 kuva intu a va fuya tingonya umeni hambi ni vanyaduku ve vadivako mexi
0: va tisunga madhovo va tipfambi mitinde vambe va tipfamba mitinde manje vambe i tinjowo nsana njowo masoni
1: ja eto tavanya duku yo ni tingonya moto tingava timahekile ngumadembe muri akuaku nga vele kwangu 1943
0: eto xa timahili kwazi janidi wahombya nyana
1: masingonimanje
0: nisigondi aixikola makulu
1: kugonda kwa gonda
0: ni gondile nyana ni gwita nitacileka ngutate anga chikarata a tate wangu wa chikarata chingapekwa chikolani notakhaliswa ntini akenikhala mwana ungadawa purikahambwani tate wako kazunga kupeka vachakupeka wena chikolani vadziva chani munga nikhale chikolani nisituli chikolani nichilandiso nkubina dangu dahoni wati dzakoni kukhala ukhale ukale chani nichilandiso tata chokovela chibhamu changungedwa ethela unga mu vachingachiita muni ativaoneke nimba chikolani vale vataku atendekisa mpuvobavovovovumbazhiunga base khakuna tibala mu
1: ahenga vathu vakutakuta kukhona
0: ngatulevonilandiso khona tule akeningatule
1: kututumangondisi kutunduva chikolawo
0: tata jaha kunene nene vehangalaka khananga gonda chikolo nikhukha nitula chisuluti kahahana ngukona ningadzamanyana hambupulumela kalasi khananga yeta tata chinilandisa kambe ataniteka kahahana chisuluti njoma nene
1: awu sembe duwo tutuma chikola kuthawa kugonda
0: okunihimwako utata akhenungatule chikolasi kuwenani nchangahimwa ninandijoka nchingatula nahimwa kambe jano nda se hakunene nene khanangatsa niligondile magondelo angu hambuchiputukezi nochidziva ngukuthuma khalangathuma ngitali kamba nilokhata kugonda ngugonda kutula joni
1: uthumile joni yawo
0: ya khanwati joni nteraro sals mine p box 254 black pan sals ngumuningathuma kona khanu nteraro
1: nxano wati joni nteraro
0: ya nichithuma johannesburg
1: ingapota kwaku nguthuma wa kutula joni utule ngudembe munhu
0: nitule ngu63
1: joni yokhata timaisire kucha
0: joni yokhata nindiukachwa nikuda waka matsetheani nguchikoboto ayungadinyatikhiye nkorani nitang'olwa
1: nkorani kaha
0: nkorani kanyarini nitang'olwa ayo anga chithuma iditewani wakagwamba wakuta kunjomanini nitang'olwa nichamaneka nkorani ngukubavela chibhamu cha tate wangu chile changungedwa ngachithuma nguchona kudaya nyama hichidya nyama
1: vakubeta nkorani ukhona unani
0: kulaveka chibhamu chile cha tate
1: porte legale ya
0: tate adimwalata
1: vakhona jaji khadini nawo
0: finaninani jantabetwa nkorani kuwe matsetseani wada wangu chikoboto mahumaneni adidari ungu chikoboto mahumaneni matsetseani entau titamaneka aninijanaho nkorani varu adi nsungu wakona utakutwa ngusibochwa nkorani kawanga kutwa ntini mbayini ne poruke matsetseani mba mbayini agora khawanga kutwa ne wodi urwala nsungu uchita pala kuta jisa sibochwa silesu kunkorani mahahu chanchani siminyani masondo sichita mu kuyanini pala nkorani se tikutamaneka titaku ani nachuswa ngumatuvangela dyani ngadi nosukapu khalangaheta madela nenchima umwewo mbili nichihuma agora nitahumiswa nkorani ja khalanga la kuthumela kambe ntula gwambeni
1: joni tata
0: ne nisinzo ngatula joni ja tilimahideto nitahumiswa nkorani tata mwalali mame adi nchigangu chokhona imanuwafwane wakachilundu wa ukhuleni nidutula nchammaneka intini muleka manuwafwane
1: vapadrashi wako ja kuva adiluzile madala
0: adiluzile madala mame agelwa tisingahuti foni tikambiti mame tata alikhuka ngumilenge mame wa madarashi taitula gwambeni achabu akachikhino ngavilele mwanana wahu ntini ninayo apwela ntini nikwangu
1: inkokaleko kamafoni tichilingana kuveniko ngukupwateka foni ukhukha ngumwanya rimi utsula for example nyanko wongo ngula kwawomba tibungu
0: ngutono ha
1: kambe nyanko wongo hafuyi
0: hafuyi teka ndari apa
1: warumela utanyembana kutawomba kufa basi
0: ukutotsula kuti zvitoko vaho angatimeleza tahoka mungu basikeni velandisa vekona nkondo wachifototo vachope vahanyana valandisa rota balamu vachikona nkondo wachifototo aye munganitaonyetela se ingaona ngukutakhuka kwangwani mbame ja adifariseride nene ngumadwale ya chisinga ayonga ni belekani ni tate chele ni hachisugwambe ata mwela la mame ukukonda kwangu kutula kananga tumela kame ni tula kwambe nilukala ukuleni nitagonda joni ni dinari imi ukuleni nitagonda joni msesenta ni tula joni
1: joni okata milo
0: ya, sasa joni akata ya sisenta nitula joni
1: ulina ni 22 jano kwa 23
0: ni ya uya nigulisi ni chikofu chile cha chikofu chichinga daya matetani nkukene kati mishara dori sibakele chitula joni wakunanga likomi ila kenese fili jame humala wakane nata ayo ado koma nukubanda ala tule nkora na changa gula nsungulo chuhu wano mboche koboto achita chuhu kita o achi ii bamwana ana gula diri kujoo ngukusali vara kwa angu nitulisa nkorani kambe nitula ncha gulisa chikoboto chini gumatu watewani waka guamba nga ninyati kie nkorani ngena nga tatekelara ukeni ayo bamwana ana tule chuhu nikuka nikundile joni ngukati nata seke indijina ya kati nata inga kata ku ungu kati nata seke indijina
1: ja ishi loke njana kati nata seke indijina ishi loke
0: kwa turufolia zampuru tuke zitu chano sayi era kwa turufolia yidi kuhi ilonga kati nata ngati yikuwa mchigeru ichi akura hale chitumuse na wapate seke we guida hale wakato kwenye kadrineta indijina.
1: Ja udisude joni, nchanu wati joni ntiraronga tituma. Hati zwata kuditate kansi kati ngumale.
0: Niditate kansi kati ngudide mbida uraru.
1: Joni ya uraru ja?
0: Joni ya uraru. Ntate kansi kati manu ngungulu. Kalanga veleka na yomwana hana. Hilo koteka mwana kuluhu. Nitate kama kanzi. Ngujoni ya umuni. Kananga veleka na ayo. Ayu wansikati ngunguli. Ni hechidi na ayo. Vinti dojani. Manji kananga veleka. Na ati. Adi turi hile. Wanziwa mabunani. Kukuti ukule.
1: Na kuzi.
0: Subagelani kunzi.
1: Ngutoni.
0: Itato wa subagelani. Ndi ya tato wa subagelani. Nisi kananga veleka muna. Nitate kama kanzo wa makazeni. Nene kananga veleka muna. Ndoveka nilu heta. We sing one in denial.
1: Kunga kada kuti uona zvada kuti television ngavo kuchifule nato.
0: Nato kononga kuti uona tabendo super kupa izvi. Ani chojela kutamba. Ja hakunene nene nitungire ni makanzi. Makanzi atani mahela chimoko kuteka nani bvizini. Ni mandara imbore tula niteka nyangombe. Ngene ningakata kuona vanana ni nyangombe. Pati sikani. Jaka mandi.
1: Kutona kata kwa henga kudana hawa hikudana ngo umuchili pali kwa helo mpela la singwe resi shayako. Ocha dantukulu wako madala jikasi.
0: Nika veleka ni nyangombe.
1: Kuta utipusa kuchani madala. O 23 janu jidea. Kumbe kato 21 janu jidadi. Uona mchado ya watu kulu wako. Kutu wana sochi.
0: Niti wana takukani pati sini hanyide. Nidi hanyide chizimu nkulukumba. Chini funide. Puru ketakala uza nitawona inchado wantukulu wangu wanga nivelekela mwane.
1: Awona nivatukulu niwa mwane?
0: Nina nivatukulu. Wanana wangu wavelekile wanana. Weni raya.
1: Watukulu wangu waveleka wanana nivona?
0: Watukulu. Ntukulu wanga waveleka wanana nguwa.
1: Kuya chada kuwa.
0: Agora.
1: Jalisi mala hombe kuwe niko. Madala wonga ngawe, ungawele kwa mwilu nsonji 43, utawona mpela watukulu vako, vachilo wolo, vachadwa kambe kuchadwa ya tipera kambe.
0: Nisakide ngutu ngu hampwani, nindota chata nsana kaburu moto, nindini mune wawana anani nyangombe, nitachata jangu timhaka, tatropa ningabela tropa.
1: Oh, uyu nsoshwa, uvide nsoshwa?
0: Ya.
1: Yeah. Ingacha msela umhaka ya usoshwa madala jekasi?
0: Ya, usocho ni ngondwe, uwe tente doji, dia 15 de mayo. Nichi ngondwa. Ningombe toka ni obligatoria, kuruke, tininga ngulisa tona, tiwe tichipato sakana. Nia ternara. Ndi ternari de
1: ni. Ternari de hai.
0: Ni ternari de e numbuina. Awa numbuina awa. Uji usi wo kama wonto chukumana. Ima singa kanu.
1: Malove.
0: Malove. Ternari de malove. Nita paga si bamu malove.
1: Malove de kahombe hale.
0: Eh, yero grandu. Grandu kwartela sete te dukungatile. Malova nga ati ulanda chitaratu chakuya masinga durupani. Sha, niteri naride hali. Haku nene nene, tini vuna, hondwe, eni saula kunigichani, niya gonda aruma pesada. Iku murteri wetente doshi.
1: Hupu utumise nene ni murteri wawo?
0: Wetente doshi milimetu.
1: Ulima wawo kutibilisa kungaba wanama, uda wangu murteri talifeshi?
0: Mortero.
1: Mortero tende dosh.
0: Yeah.
1: Chibamu chokwanisa kuchanisha.
0: Chichana chongati. Parisho umetro kwa rikeri koisi.
1: Chichihopos hawa nyarimi hikukona, chinga hoka
0: hai? Haa, ali nitichirumela, nitititio. Hambukuwa nidi hawa. Nichiweka unkarika. Akunuku hawa.
1: Nyarimi hawa,
0: Akunuku hawa nyembana.
1: Wala nyarimi.
0: Aka, akunuku hawa nyembana. O nyarimi hao. Ni chichirumela hao.
1: Kodi chihoka nyanko ongo?
0: Haa, chapinda. Nijuweka tereshi karika, kwaturu karika.
1: Chia hoka kumbana?
0: Haa. Yewe no. Achile chitugilangu vile sidati. Yasilo wekako hati. Iti zero ukusingani karika. Chapeka kukukela hapara hai. Kuru za mentu waleka kujika ichana.
1: Zabra.
0: Zabra. Sidini karika, pasa hii para hai. Ushuko un karika. Porque kuna ni ane ni pontadori kuna ni atiradori ni munu siadori.
1: Watumisa nchi bamu chimojo basi?
0: Inchano wawona.
1: Inchano wawona para kutumisa nchi bamu chimojo basi?
0: Wahu munu siadori, wahu munu siadori. Ailuo taisa jupuleta. Tingi.
1: Chozi bilangu maroda ojo rola
0: ngumakata? Nahata. Ojo cha uopa kata ngumakata. Ngumakata. Bipele paru, chile bipele paru basia, hisi teki. Puruke chini basia yoko rukara. Para chukota kuchisibele haatu. Chini basia kumachi itresh kilu. Basia tresh kilu. Bipele paro tresh kilu. Arima propio tresh kilu. I buzi de moteru atenta i doji tresh kilu.
1: Total ma 15 kilu.
0: Agora kuchini nga tumisani ni humaturofa ni chitumisa chupanchi.
1: Kunga wani kuni nguwa sasida otu wama kapa yeme na ade?
0: Kapa yeme wani ningile tipu defesa.
1: Ukala nje cha hombe ni defesa ya kapa yeme. Maji cha prisimpali wanga jitumeza yeme.
0: Morteri. Morteri wa tente idoshi.
1: Mjajona chibamu chongo anguto. Chitumiswa ngu ya hima ukonsa. Ngu so kunga humanya na patrulia baso muhumana acho umu ndu chihumangu makombati ya
0: hombe. Nanda chihumangu kompanti yoko na hiya bazo yokari.
1: Henga chona cho huma usakana nguchona
0: na ade? Usakana nguchona. Nga murteri 60, murteri 60, ngeni ungaji mahajo. Chitangu ana chile, murteri 60.
1: Ani bazooka?
0: Bazooka tambe ena meshu murteri wa tente doji. Puruke idifeza ya murteri wa tente doji. Bazooka, ifeza, IMG. Mwazwoni. Ngusisi tefendera kuhari. Pesa izumba ulatu. Bazooka zumba ferenti. MG azuba direita ukoma esquerda.
1: Akona mukuba madala vakale mungadwa tiimbeto vachitsoka ve kudana ukona henga tsulo kabu delegado he uvuneta ngumaonelo nchipriya songatsulo.
0: Ningomba gwenda porque já me lenga ikhovanya kidi. Manje ngumbilu yatilava.
1: Watilava kutsulo kabu delegado?
0: Uy, mbilu yatilava porque ni dwile nyimbe ni chipa mashakango machipela na pandiseka. Na pandiseka. Kuruke nati zoto kani nidinchi bamu chile. Manji nomba kwenta rekuwa.
1: Ngu milenge ba.
0: Nyo mfala pena milenge chuhunu nukwenta.
1: Manji unga kwa la base kwa kona uchini nga experience.
0: Ani.
1: Muto na madaji kasa. Udia tumama dembanga ni tropa kukulu dungo dungo utenti doshi.
0: Haa, nilomba heta iseti anu imele.
1: Seti anu? Nguti itobiha nitu sura tinga kuhumela tropa uchikata ngutobiha. Iwamba mangu matake, mahambika ambe ni maemba shikada.
0: Nae, matake. Nidotapekwa, nidipozi sao shani, diwide, nitamaku ntunuwa sao. Nitapekwa, kaposição ninguém ia ver com a caiona para defender um comandante de defesa. Agora, nita pego a canoa, capibo. E uma cena pega a caia, ambos a capibo caianga goaji. E do pé capibo e de uma, e peguei um. E uma, mas a caianga willaji. E uma, e da pega de rago, e uma gonçana caderaco. E uma. Calangasa no de mani. E por dignidade a cona eu cano muito na mana te dog
1: não é muito honesto pelo até eu como quando nem a base a homem a vamos landa para tocar com a tua angadis tinga não a cachoeira chega até não beba dar um bade na lama que não
0: cona cata
1: não é muito caro tipo base tu não sulo a tacar angoti quando nem a nyanjel
0: não peguei de nyanjel muito a base
1: nyanjel o sude
0: ah não peguei de nyanjel 20 vezes
1: 20
0: nem a pega de chococha
1: Chishokosha ni kuma hindi bazi yako na
0: hindi? Hindi bazi, kambi wachi kuka, mwenyanjele, wachi ya mkurezi. Mkurezi wachi ya chishokosha, puliko ulatu, chiki gazi. Ani ya chiki gazi. Nja peka chishokosha, yasi ya satanya. Mkupekwa mbala, era bazukele.
1: Udiho kakumbari leo angasalama kumandande kumba angasalama bazukeri satanya.
0: Bazukeri satanya.
1: Udiho hali?
0: Nidi.
1: Porque enziva idiwa hombe tsewa mujoti. Avide mpela achidwa kahombe ngutu tsewa mujoti.
0: Ale bazuke wakwe idi wakwe. Anga fana nina ato wa mureteru porque mureteru. Ido kwa wangu mfuka baso wakujua kudisparare. Manji, nizu waku diminuira, nizu waku ometare. Manji, ngutile tawa firikinya. Já então
1: Satanya na chonziva bazuka kunziva me
0: ado kova nitakwe kambe bazuka kunzihofosi ya
1: ja ado kona loko chizora troba kulako kuni kokhata ngupororo mandala jikaso luphoso uluprotidwa
0: ani ne kalanga pororo nada
1: unozozulo ya huma bazuka
0: ani nichothuma ndi huma imvhangu ni humile imvhangu
1: ne kutulangangane nada
0: nada
1: Javo hemba wakulutila kwa ponya tsewa droba kula kutula udi khatile nguphororo.
0: Uti Daniela di khombo.
1: Ndi tsuritu.
0: Bala khayi viko nganga.
1: Eh.
0: Bala.
1: Kulo themba nguluve basi.
0: Hambu va mavale. Vado kova ni tinganga tawe va vatidzi vako tantika. Bona va mava vathu vatitini. Manje ngukuvika bala idi kupotile wa hepa.
1: Nguko themba nganga
0: na. Nada uchoma. Ayinda bathopa kuyasala tinganga yako.
1: Kuno tula nyama nyama
0: so. Tula into basi. Uduma. Ani nitumile. Ukela wetende doji, wetende trej, wetende kwatu, wetende singu, wetende sej, wetende sete nijongo.
1: Muto na madami.
0: Eo nonte nganga yewu. Ya tropa karinganaji. Oyo kenu wa hemba leke. Waje wakati yu karinga watu neto.
1: Muto na madala jikasi tseno kanga mbu hivya hivomba toka tu mabula wa hima mahawa kukuna ninchadu wanga chadisa kuntukulu wakwe.
0: Wawele
1: kwa umwana na wakwe wa chohora na nampela Rosa.
0: Duma kudiane ndi Julieta kwa, ndi Julieta nyangomu.
1: Jangu tseno kata sijana jana udunda kuja chanu usela chani kao itenti yu anu dedadu kunayi.
0: Ah, itenti yu anu kusela kumu higundili mwane ndinga di kwambeni. Hegundi songuche mami kama ya tindala ndala ti. Hekatili ngudosi, dosi, hitabela chivai, hitabela kusela uchema. Uchema to gundi sa sope ngukokwe, uwele kamame. Tatene na chukenesela mwanangu, kufangu duwamu. Nichisela sope ante, nasekwari kiri wadu wa tutu, suwa luchipita kongkana mkwamu.
1: Já o cojano guavo selisa kuti daya ngutu ngwawe hakuona mpela wa sela kambe ungachiti gela mpela wosonga bo wafana wa ma 51 61 kwetu nani wo 21 dada kungoyi segredo ya kusela tatene
0: ani nichitipa toka nini sede no leka wa 2021 tambe nichisela ni watu wo khona hingani leka nikatangu te nichiwa wona khona watu wa Wako na ingani leka, kutilava lavani. Nichiti kota nukuka nitula.
1: Uvale.
0: Nichiti tanda nukuka nitaruama. Aunila wako, avalewa nunuona wana kona, ado tauswa. Nituruami. manje kutukanti abelela mavunana nisina nkwati ka utomu wangu kanisunga mani
1: kubelela mavunana usina nkwati ngutita kuula kuabela kavosela
0: kuwa kuna mani koyadu kuula kuyaya kawale wadu wako
1: ingata tinene
0: puruko kutila wadu wangu la wako uchabu wako uchabela hali wajika wepeka uti kuna tasamu
1: jaka itanga madaloku na ayo ya mawe 21 di dadi di chicha wotu macha
0: aninadima
1: unga changu kwa tini yao
0: aninadima nina ninchongo kambi nina ninchongo nina ninchongo watiteya tanchano watiteya ni mwele ninchongo intungani ndoka ninkatangu lima nchungani au kanukule nchunguni sichivitwa sinthuma kunchunguni ngona wakishara itatuma nakugelo kanchiviti lungo itatuma hitaja ntini basi ani nchungani kanibeli
1: unga chiti gwenta
0: na gwenta nchunguni
1: jase gredu ya kuwe niko usimamo udinga di mfana o 21 de dati ne kuzibili ngu nchegetelo ne kuambali mayokola ngu yase gredu
0: ya sacrifice eyo nguti veketa unga dunde timhakatavane kuriko chinga dunda timhakatavane basi kwako manakoma
1: timhakatavane ngutihi
0: ngutile totukuchipata ukari uchatibelela hampukana unapelelwa ngutona ugwita masonini uchapelelwa umana chiguna jama si kwako mokoma kula kuchipata mhaka undate uchitiwona takutonditi ya uchitigwenta teka yo wile uchitula muta kongo
1: ungatolovele kula kuti cholovelisa
0: uchitolovelisela masiku ako mana koma
1: utona madala jikasi henga dungula vamwane vawa vanga ku kulisa nkuva vachiteka vasikati uzotaona vatukulu vachichada udungula kambe mashaka ni vose vao vadundako ngumazinyana okari ka radu musambiki
0: ya tabon radu musambiki natiningela puruke mwanana wangu wokhata kutula ukati kamwana Mateo chinambureti nyanala iroza duma kutiane cheleni kwambe nigwita niveleka mfana eteka nsikati wa shoko aditekile nsikati wa shoko ataveleka mwanana nsikati yule eni raya ni tatu wakwe dijali Fernando duma kutiane cheleni kwambe seli lungulela roza duma kutiane cheleni kwambe ndungela Fernando duma kutiane cheleni kwambe ndungela mwanana wangu ikumwane Banazola angateka rejetina duma kutiane cheleni kwambe Banazola kumbana
1: ngutona madala jikasi kanongonoko bela ngunyumbani hibulenga bulani duma kutiane wakacheleni wakagwambe inongonoko bela ngunyumbani hibula kotanga vachiwamba muchilipo likwahelo ngutitako hikwala nchadoni kantukulu wakwe takala kuona ntukulu dinane o 21 de dade
0: angaveleka mwanana
1: nene akuna ni mwane mpela madala duma kutiane takale tompela ana kateke madala yowa aitawona va mwane chikuha kumbe kwati vatukulu chikuha inongonoko inga tibiriswa nguwa bilu nyankundela kukhela tsono chikanisoni kanyarimi bela ngunyumbani hibula hibongile bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kumbula ni madoda hambini masungulu kati kasikuma ichamusela nguta utomi wa unene bela ngunyumbani hibula
2: ni 17:58 tante katikatiana inatani mahungu ya aditiku ni ya hansi kaditiku mahungu inota na hungu tumsana wapu wetu wa antena nasionali.

0: Dudlu vhikisitwara di Mozambique nzwa provincial de Gaza kha wazitatu siku ra mbiri ka nzatwa 2026 xitiko chilaha mso provincial de Gaza wara di Mozambique ndlela leyi hi ti lulamisa di mikiseri ku vaka hi longoloka kala 23 na 29 minutes loko ta ku nyikela ke ka marungula ya ntena national vatirhela ku nga ri khale ta va ni tinhlokomhaka pela ta mahungu ya vusiku lebyi hi ntsako ku ta landzela nongonoko wa mahungu wa xipimo xa hafu ya ora 21:30 minutes kutani Kevin Dwazoras hi ta va ni nongonoko ta mafambela manene switarateni ku phinda ku va ka hi hambanisela ku nanga leswaku vidwas na tindhawu hi ta kuma ta vukule hi ntsako ta va ni matimu ya siku hi 23 oras mintirho ta nyuma 22 23 na tindhawu minutana leti tiveka kona kasi ku va ka hi ta kuma ultimo jornal ni tirhisana na ntena national Frederic Mabunda a khoma michini Mari Martins a kulomba rito hi ri a hi longoloke.
1: Mwenyekiti wa tisi leswi nga va ka misa mikitsi ku ta tika ku lwasana hikuva hundzela hi ntsako lani ku landzelela hi nga ta ku tela kasi ndi nhlokomhaka ta nongonoko wa namuntlha wa mahungu u nga ta ya pfukeni ku nga ri khale khale ka murhangeri leyi wa kabinete la gofernadora wa xifundzankulu Gaza kumeka khotsweni xikan'we ni mune wa vatirhi va mfumo va hehliwaka a ku va jikisile a swipfuno leswi a swi fanele ku va swi kongomisiwa ka vanhu va dumeriweke endhambi ya mati ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona kulomu xifundzankulu Gaza a muti wa vuthethisi i nga tribunal judicial u vula leswaku a ku na leswi seketelaka a ku va a endlile a wubihi leli ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe letsutsumaka yi endla ku onta lowukulu wa vanhu va hanyaka matshamela ya ku kala yi nga le manene le xifundzankulu Maputsu nkomponi ya uyavelela gezi le inyimbani ya tshembisa leswaku ku fambeni ka lembe yi nga ka lona yi ta swi kota a ku va i ya mahlweni ni mintirho ya ku phalalisa uyavelela gezi ka tindhawu tin'wana leti ti kalaka ti nga se va na lona a gezi antlawu wa bolo wa volleyball wa xifundzankulu Gaza karambo la xisati namuntlha u chaperile eka xiyenge xi landzelaka i nga mamei ya xifina xikambe yintlangu yikulu ya lomu swikolweni yi yisiwaka mahlweni kusukela mutovela a hundzeke na yi tagama hi sonto a nyumbani ndzhaku ka ku va u humelele mahlweni ka Zambezia mingiseti ya ku rhamba ku va u kuma a nxaxameto wa mahungu lawa ni man'wana ka nongonoko wa mahungu ya dzonga u nga ta ya mpfhukeni ku nga ri khale.
0: Kati mamu tina ke rui makari nzini kankari mahungu lawa ita kurahamba kuwa kempera utahi tlan tlela wana

Mwengiseti wa switichi leswi na swa Radio Mosambiki dzongeni ka tiku wa ku losa na hi ku yozela hi ntshako ko ka nongonoko wa namuntlha wa mahungu la na hitaka ni tinhlokomhaka leti. Khale ka murhangeri wa gabinete la guvhernadora wa xifundzankulu Gaza a kumeka khotsweni xikan'we ni mune wa vatirhi va mfumo va hehliwaka a ku va va jikisile a swipfuno leswi a swi fanele ku va swi kongomisiwa vanhu va dumeliweke hi ndhambi ya mati ku sunguleni ka lembe i nga ka lona lomu xifundzankulu Gaza. Muti wa wuthethisi i nga tribunal judicial u vula leswaku a ku na leswi swi seketelaka ku va a endlile a wu bihilile.

0: Ndhambi yi voneka ku sunguleni ka lembe li tsutsumaka yi endla ku ntalo wukulu wa vanhu va hanya ka matshamela ya ku kala i nga le lamanene le xifundzankulu Maputsu. Hi leyi Nyembani, hi ta tani mahungu ma vulaka leswaku nkomponi ya vuyavele la gezi ya tshembisa leswaku ku fambeni ka lembe hi nga ka lona yi ta swi kota a ku va ya mahlweni ni mintirho ya ku phalalisa a vuyavele la gezi ka tindhawu tin'wana leti ti kalaka ti nga se ri na va na lona a gezi. Ntlawa wa vabeli va volleyball va xifundzankulu Gasa Karambula xisati namuntlha u chapelile ka xiyenge xi landzelaka i nga mameya xifinax ka mitlangu yikulu ya lomu swikolweni yi yisiwaka mahlweni kusukela mugqivela a hundzeke na yi ta kamba hi nsonto a hi Nyembani ndzhaku ku va ntlawa wolo u humelele mahlweni ka Zambezia. Leti tinhlokomhaka hi taka na tona koka nongonoko wa namuntlha wa mahungu ya Dzonga, nongonoko lowu bindzuliweke na wu le karhi wu kombisiwa ha Rui Makaringe ka vukhandziyisi bya michini bya ndzanakulori wa ntirho amarabuduya hi ndlela leyi mina wulela wuyingiseti lebyinene. Lipelile khale ka murhangeri wa gabinete la guvernadora wa xifundzankulu Gaza a kumeka khotsweni xikan'we ni munhu wa vatirhi va mfumo va hehliwaka ku va va jikisele a swipfuno leswi a swi fanele ku va swi kongomisiwa ka vanhu va dumeriweke hi ndhambi ya mati ku sunguleni ka lembe i nga ka lona lomu xifundzankulu Gaza. Muti wa vuthethisi nga tribunal judicial u vula leswaku a ku na leswi seketelaka a ku va a endlile a wu bihile li tani ku vuya kuka na ku lorwa ntirho Orasio Dengo.
1: Kasi lavan'wanyana na vatirhile va mfumo vamune munti wa vuthethisi u gemele ku va va ta nyimela ku va va thethisiwa na va le kaya leswi na va le karhi va sindziseka ku va va hakela a timali ti sukelaka ka 50 ku va fika 75,000 a vugemeleli li tivisiwile wa vumbirhi wa tolo hi munti wa vuthethisi xifundzankulu Gaza kasi na wu nga pfumeli leswaku vakuli va mahungu va kola a marito mayelanaka ni vugeme leleng hi tlhelin'wani vakombisi va mitlhangano yo kala yi nga lombi mfumo va va leswaku na a vugeme letivisiweke hi munti wa vuthethisi xifundzankulu Gaza li na ntikelo tlhela kambe ko phasamiwa hi ku va lihlwelile tanihi nhlamuselo wu landzaka wa Philip Manjani wa ntlhangano wu fonga na Carlos Mula wa ntlhangano wa xiubyana xi hanyelaka ku vonelela a timfanelo ta vumunhu xifundzankulu Gaza.
2: Decisões do tribunal são independentes. Feliz ou infelizmente, nós concordamos e não concordamos. Nada toma decisão, o juiz toma decisão de acordo com a lei e de acordo com a sua consciência. Nós queríamos dizer que este assunto foi mediado e foi bom.
3: O que se pode dizer, o tribunal restituiu os direitos humanos destes reclusos. O que foi feito hoje devia ter sido feito no início, porque a prisão é uma exceção. Que regra? As instituições investigarem para prender, não para prender para depois investigar. Mesmo essa chefe do gabinete foi liberta. Ela ficou 6 meses na cadeia injustamente.
1: Alegarito amarito ya swiro swa mintlangano ya kulumba xitsungu xifundzankulu Gaza loko va swivulavula ngopfungopfu hi vugeme lendliweke hi munti wa vuthethisi xifundzankulu Gaza mayelano ni ku khotsiwa ka ntlhanu wa vatirhile va mfumo wa xifundzankulu Gaza lomu ka ncencayi leswi na valumbetiwaka va kumekile eka vubihi liendlekaka ni liyelanaka ni vujikisi la swipfuno swi nga lumba a vakhumbiwa hi tindhambi ta lembe hi nga ka lona.
0: Na ku endleka leswi ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe letsutsumaka yi endle ku ntalo wukulu wa vanhu va hanyaka matshamelo ya ku kala yi nga le manene le xifundzankulu Maputsu lweyi ku landzelaka ya taka na endlelo wa mahungu lawa i na ku lorwa ntirho Veronica Sidum.
4: Vanyingi ka vona i swidyuhati ni vanhu va nga ni wulema va swifundza swa ka Matsolo, Magudi, Manyisa, Marakweni na Bowani va vilelaka nseketelo hi hinkwaswo hikwalaho ka matshamelo ya ku tsondzoma va nga ka wona. Hakuva ku antswisiwa nxanisa leyi hubyana yi hanyelaka ku seketela lava nga ka matshamelo ya ku pfumala hikwalaho ka makungu ma chiwaka Protection Social Basica va karhi va amukela nseketelo. Delegado wa Instituto Nacional de Ação Social a xifundzankulu Maputo Grace Wayene a hlamusele leswaku nseketelo lowu u nyikeliwa hi timali ti rhumeliwaka hi matelefoni hakuva ku hlohloteriwa nakona a vutirhisi bya switirho leswi.
5: Recebem uma transferência monetária de 2.500. Então, sendo 3 meses, significa que recebem 7.500 Começamos a efetuar os pagamentos já ocorreram para os distritos de Magude, Manhissa e Maracuene, faltando os distritos da Matola e Boane para receber as suas transferências.
4: Delegado ao Instituto Nacional de Ação Social, a Xifunzankulu Maputo, Graça Uayeni, na vula em secretário Lônico Waka, Caminjango e Kambana Ambana, Xifunzankulu Maputo, Ixan Sekaka, Matsamela Mavangi Weke, Kolagatim Pula, Tiboneke, a Xifunzankulu Leixi.
0: Xenge xatao da Xifunzankulu Gaza Xiana Kanya Leswako, Kunga Hatsuka Kuni, Kuyengetela, Kumbe, Kupakama Katinxayo, Daba Tsongwane, Vapumalaka Majela Manene, Vavasati, Vakutika, Nitri Juwati, Ikolaka Kupumalaka Kaswakuja, Na Kuvangiwa, Itindambi, Leti, Janeiro, Ni Marso, Kalembe, Inga Kalona, Tidumeleke, A Xifunzankulu Gaza, Tani Kuvula Kukana Kulu Rantiru, Bonifacio Novela.
6: Ikola ka matsemelo ya tindambi xiyenge xa ta udawu xini swikarhatu a ku va xikota ku fika emigangeni ikola ka ku onhekela eka switarhatu ni ta mafambelo ku va ku ya hlohloteliwa a xitshungu mayelano ni tidyondzo ta madyelo manene ikola ka ku va va kombisiwa leswi va fanaka ku va va sweka hambi maswekelo ya kona na valondzovota a swakudya leswi va bindzulaka emugangeni murhangeli wa tiongori hi xime xifundzankulu Gaza Sir João a wula leswaku kambe matshamelo ya dyandza lawa ma wunaka swaku ma nga va kona ka tihweti leti taka hikola eka xidzedze El Niño ku nga engetela ku pfumaleka eka swakudya leswi swi nga phakamisaka kambe a matshamelo ya ku va mavabyi ya kwelana ni ta madyelo ma ri kona na swilitano Sergio João a ni ku ndunduzela a nhlengelo wa vatshami tiko ka miganga leswi kotekaka a ku va ku endliwa antshwantshwa ya ku kombisa ta maswekelo manene ni swakudya swinene ku kota ku vhikeliwa mavabyi ya kwelana ni ndlala ngopfu eka swihlangi.
7: Se avaliarmos o pós-emergência, este ano teremos mais crianças a entrar por malnutrição por conta mesmo da pós-emergência, mas quando olhamos no global, ano passado tínhamos mais crianças. No entanto, quando também olhamos a questão do acesso às nossas comunidades...
6: Tinhaio, tinha conato, como se ele só cuca, a fui a lembrar, a calona, xingue-se a taudau, escutili a cuva, se comissa a cutula 9.000 e se sentiua... Mchancha ya kujonzisa eta majelo manene eka kutula 24,000 kanguwa yofana ya lembe la mweshemu.
0: Ile nyambani tani umaungula wa mavulaka leswa kukuponi ya uyaveli la gezi. Ya tsemisa leswa kukufamene ka lembe inga kalona. Ita shwekota akuwa ya mashwedi ni mintiru ya kupalalisa au uyaveli la gezi. Kati ndauti mwana leti tikala kati ngeseva ndalona a gezi lili. Tani kufula kika nakulurandiru. Oras yoromao.
8: Tikharita kuponi ya gezi lumu nyambani swa leswi tikumeka na tikari tiku xepenene timhantirho lowu wa ku va ku vekiwa tinhonga lomu ku to hakelwa kona tintambu kasi a ku tisa gezi ka mingango yo tsalangana ku rindzelwa leswaku halembe leki ku khulekateriwa gezi ku ya ka 5 magidi wa mingango kala leswi ku kumekile na kori ku nyikiwa gezi 5 magidi wa mingango. Nguleki to suluka mitiro ya radio Musambiki hi murangeli wa kuponi ya uphakele ga guest room inyambani tihokulisi huu. Kwa kukhamisela ka yena ku lava hengela leyi ku vanhu vo tala ngopfu va kumeka na va karhi va ve ni gezi. Engetela ku loko swi koteka ku nhlayo leyi yi rindzeriwaku yi kumiwa nhlayo ya vanhu kutani mingango yi to va ni gezi yi ta tlakuka ku ya ka kusuhani ka 2,000 wa magidi. Na munyiki wa hina wa hungu khamisela leswaku abantu ngava kumeka na vakare va rindzela ku amanzi kwa siku ya gezi ku ta va xikelela hikuva mahapfilo vilo
9: disfori ngulwanedo ku la ku hotseleto hi rindzela hi ziva ku rindzela i porque ntumwa nguhombo wa kona katina ku koteka ku ta ku mudi tsiku dadi mwedo hi tikota ku votselele hi vaninga magezi ntawu ku la ku ngu chigava chigava chigava chigava ate ya hoka kayo buitaniwa
8: tu klesu ho murangeli wa kuponi ya uphakele ga magezi lomu inyambana
0: ku hleta na kulorwa tiro Sandra Masango ku vaitela ne mahungula ma vulaka leswa ku rangela xikola bazi ka le dropeni lako inyambane le kombisa akutsaka eko kala ku va amuntu lowa Jones u kumeka ka matsamela manene ya ku yamukela a va Jones
10: inezhi Orlando Kumbi hilo aula kule zvako hikola ka mitiro leita kuna imahiwa ivarangeli va miganga lomudropeni ka nyembani kaoneka akusimama ka zvigonzo ka vanhu lava inezhi Orlando hilo yanga tivisa lezvako achikarato cha hombe lechivatlangana kuna chona ile chako ava vanhuna avavhumeli akuhlengela azvigonzo zvingono vavasati kasikugonzela akugonza akubala hambini kumahatikonta
11: ava vanhuna va lomu mugangeni lowu praku va sensibilizari hina hi vulavula ni lideri komunitario hi tirhisanaku naye hina ni secretary du bairo hi tirhisanaku naye hina ni conselho de escola a kama hi mahakuma reunião ni votlhe va nyika regado ha fambisa lista de presences papa hi loyi a nge a nga swi koti ku sayina ha mutisa ku kasi u ze u nga tivi ku sayina na hi ku laha xikolweni hina ni alfabetisa wunzwini ke ento ha mahatirilweko hi mubaba hiwunzwi ya ku a manzi u ta kuma ni bya hombe byi lavaku ku u tsala ha wece ku mali ka ni ku hlaya mali ya ku hundza wona ku vitana mamani hi ku u na mu rhandza ku zvokhe mamani rhangela u nga mahi lebyo vhumela ku u ta xikolweni u maha acompanyament ya vanana loko yi ku nyika lista u asinari ku u wena u mulu munhu u tenge u tiva ku tsala ni ku leri pelomeni jisu ha va sensibilizari ku va tshinela va tala xikolweni
10: magezu ya inezhi Orlando Kumbi i nga murhangeli wa xikola basika 25 de setembro laha i nga ndhawu leyi gitaku na kigondzisa vanhu va hombe lomu a district ya Nyembani na u lawula hi mitirho leyi va taku na vamaha kasi ku xikwatisa a swigondzo ka ndhawu leyikiyani
0: kasi muntu wa ku yisa a Jonzo Kalavakulu ukari uyisa mahlweni leso axifundza ankulu Maputo Veronica Sedom
4: Kutula nthlano magidi na mambiri ya vanhu vaxifundza ankulu Maputo vakumeka ka ti Jonzo ta alfabetization inga leti nikeliwaka Kalavakulu nikalavantswa lava malembe ndzaku vapfumaleke mkhandlwa ku avaya xikolweni ka vona Kutula nthlano magidi na linwe iva vasati vahambisiwaka hi madzana mambiri ya vadyondzisi ka madzana mambiri ya masentru. Hi mahungu lawa mativisiwile wa umbiri lwe xifundzeni xa Bowani hi nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Linda Tool ku haxeni ka vhiki la alfabetizasao hi xiyimo xa matiko ya misava. Nkameni wa kona Olinda Tool a tshembisi leswaku hi ntirhisano ni vanakulobye va ta mahlweni ku tihita a ku vekisa matshamela manene ku va tidyondzo leti ti famba hi tindlela tinene ka nkarhi lowu ku nga ni swikarhato swi yelanaka ni ku pfumaleka ka switirho swa ta dyondzo
12: porque temos nós como província erradicarmos o analfabetismo temos os centros temos lá algum material que conseguimos angariar com os nossos parceiros então participem aderem é importante termos esse conhecimento
4: nkameni wa kona hi buleni vamamana va nga livangani va pfunekaka hi mintirho ya alfabetizasao lava va vuleke leswaku va vona nhluvuko eku tsaleni ni ku hlayeni loko va fananisa ni nkarhi lowu na va nge se nghena ka tidyondzo leti
13: Louise Armand Mashayiri ni nyoxa swinene exikarhini ka vutomi byanga purukeni kulile na ni nga na tidyondzo loko nyamuntlha ni twa a timhaka ta tidyondzo ni tsutsumela kona a ku ta nghena a ku ta pfuneka ku kuma tidyondzo ni titwa kahle hikusaka ndzeni ka tidyondzo na pfuneka ni swi vona ka vutomi byanga swi ni fambela ben ngheneni ku sila ra vuti byanga ni nga byi ti mazizhani nyamuntlha na swi kota ku titsalela vuti byanga na swi kota ku tivonela hambi hi konta hinkwaswo na swi kota a ku va ku ni swi vona ni besedari se na ni vona
14: mesaje wa tsala ka telefoni
13: wa swi vona munhu swa ku a ni dya ku hlaya swa ku yini a ndzeni ka telefoni swi
15: Cristina Francisco hinkwamvona ku sana mingheni a ni nga tivi nchumu a ni nga dyondzanga kusukela phela vutsongwanini azi ku va ni nghenile la xikolo switsongo swa vonekanyana swa ku ni ya xikolo kusa xibomba loko se xinyimile na swi kota ku swi vona swa ku xibomba lexi mahlantsweni i baxa yini se hi leswi swi ni titwelaka na swi ni pfuna ngopfu swini
14: a wu navela ku tivonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka
15: ya ntlhanu ka malembe lama mataka ni navela leswaku ni tiva na mina ni swi tiva njhe ni tiva swa ku a ni swilo swa vonaka ku hlayisa ku yini na xibengbeng ni tiva ku lerha hinkwaswo leswi ni swi vonaka na swi tsaliwile
4: vamamana va nga livangani va kumekaka ka mintirho ya alfabetizasawu lana xifundzankulu Maputo na va tlangela ku tihita ka mfumo hikwala ka tidyondzo leti ti va pfunaka hakwa va tiva ku hlaya ni ku tsala
0: murangiri wa chefo dzakulugaza aramba vamwe vabenzo kumbe vachuma valomutikweni nehanjakati ku akuva valonzo vota atsomba la chefo dzankulu leshi shadzongane kati kukuva vaisa mahlweni antiro wa ta antengo ashirambo lesh tane kuvulaka na kuluriwa ntiro rushino botel shendliwile kufambene ka mintiro ya fasi tolo le a mugangeni warikat ashifunza nkulu maputsu
16: shifunza nkulu gaza ikolaka murangedi wa shona alfe ukuna ilwe a vudekile swa kuvava na vula kuvava tava vapfushata ta vurimi ndzako kuva dumeliwile itindambi tindambi leti ti dumeleke gaza isungutini nyanya nkulu lava va hundzeke kambe ilwe a tlamisela ku leswa kuva xifundza nkulu lexi xi ni andhavu yikulu ngopfu swinene yi ri naku ni ta vurimi nambe ika kuva ku kumeka ta vufuwi kuva ku kumeka ka ta vurimi a ku tlula gidi ni 5,000 ya makhulu nakona ka leti na ku ni vufuwi hi na ku nga ni a tingiwa vatele naku ni ku tlula magidi 2
17: ni ku hlangana eka maprovinsi ya manharo gaza nyambani maputu ni doropa ka maputu na vulavula hi leswi mun'wana mun'wanyana anga kombisa ka swona hi matlhelo ya leswi mi swivuleke vulavula hi ufuyi hi urimi ni ta utshevi ta mabindzu hinkwawo se mun'wana mun'wana a kombisile leswaku loko ko ta van'wa mabindzu va handle kumbe va kwale mitikweni la hina i ncini leswi a nga nyikela swona kura ku hluvukisa tiko la hina hina ka gaza hi lana hi vuleke kona hi vulavula hi ta utshevi hi vulavula hi ta urimi hi vulavula hi ta uvaka kachi hambi ni ta migodi leyi nga na yona tikweni lena ra ka gasa ku ni tindhawu ta ku tala leti ti ka ti nga sirimiwa hi famba makhwati manyingi ko lomu kusuka ni mincongo ku ni tindhawu ta ku loko a vana vo tihinta hi ku rima nkarhi wun'wanyana a hi ta bindzula ku tlula leswi bindzisaka swona sweswi se loko va ha li kona lava rhandzaka ku rima swi rhandzaka ku rima hi ku tiva xitora hi tiva swaku hinkwalo baxa de Limpopo a ku rimiwa mpunga baxa a ku rimiwa mpunga hambi ni trigo kun'wanyana a ku rimiwa thonji kun'wanyana a ku rimiwa mavele ni swin'wanyana se hi laha ku vitana kuma mabindzu hinkwavo lava va swi rhandzaka a ku pfunisela tikulani la ka gaza swaku va ta ka gaza kuva va ta hi pfunisela a ku rima hi ku loko handle ka ku bindzula swakudya hi ku a ta ta sungula ku rima ku ta tholiwa vanhu i mintirho leyi nga ta yi kumaka ku ta a mati na wona ka gaza hi ku ni macombe lawa ma tsemakanya ka gaza Limpopo elefanti ni man'wanyana macombe se lexi xi lavaka ku va vanhu va ta va ta rima kuva va ta hlukisa tikulani la ka gaza
16: murangeri wa xifundzankulu maputsu Manuel Tole a vula leswaku va xifundzankulu maputsu hi lexi ta ku na xi lavetela vasekretari ngopfungopfu ka leti tile na ku ri ku va ku ta va ku pfuxetiwa ta vukosi hikwalaho ka ku va ku phalalisiwa ta majapulana ku ta ku na ku yakiwa a tindhawu tinharhu tile na ku ni ku va ti phalalisa ta majapu hi vulavula ematutwini na muwamba
18: ya mahlweni hi va ni nkhuvo wa hina lowu wa fasi lani hi nga karhi hi kombisa a mintirho leyi nga na yona hi kombisa a leswi hi nga na swona ku ve ni a vanhu va nga van'wamabindzu va nga ti pfuna hi swona or va nga swi tirhisa ku ve ni va tlakusa mintirho ya vona ku va tlakusa tiko la hina lani a hi lika hi marhoni yawu ni van'wamabindzu maimpresari ya lomu ka hina tiko la Mosambiki ni maimpresari ya ku ta hi matiko man'wanyana ya le handle ka tiko hi va byela hinkwaswo leswi hi nga na swona a tlhelo la hina maputsu leswi hi endlaka ngopfungopfu hi va kombise ngopfu hi tinkomponi ta ku hamba michumu ri hlaya mafabrika ku leswi hi swi tivaka swaku a provhinsi maputu hi yona yi nga le henhla hi mafabrika tikweni hinkwalo la Mosambiki na ku hi ya mahlweni hi engetela futhi swo swilo ya ku hamba a zona ikonomika special lana muhamba hi hamba a park industrial lana marakweni hi hamba park industrial matitwini leswaku hi engetela tinkomponi ya swo loko ku engetela tinkomponi hi ta kuma a michumu yinyingi leyi faneke hi tirhisa lomu masin'wini hi tirhisa mintirhweni a majaheni ma ta kuma mintirho va ta pfuneka ni ta hi leswi hi endlaka swona swoswi
16: na xi ni ndhavu yikulu yi rhanganyetiwaku hi lwandle xifundzankulu Inyambani hi lexi xi taku na xi lava ku va xi phalalisa leti lanaku ni wuvhakachi lana ku taku na murhangeli wa xifundzankulu lexi ya Francis Kupagula a va a kombisile eka ntlengetano lowu humeleleke wa zibilo lweyi malani ku va ku ta va u kombisiwa ta mabindzu hambi hi malwandla ya swifundzankulu leswi leswaku va xifundza lexiya xi navela ku va xi ta va xi phalalisa eta vuvhakachi ngopfungopfu vuvhakachi leri li taku na ri landziwa la ximanguva.
19: Outro desafio é massificar ainda mais o turismo doméstico. Nós, como país, temos ainda desafio de fazer crescer o turismo doméstico. A título de exemplo, em 2005-2025, a província de Inhambane recebeu cerca de 250 mil turistas, onde destes 70% são estrangeiros e 30% são nacionais.
16: Manya umelana kuni kumelela eka nzumba wa tawishavisi kase kula umbiri shunza nkulu Maputo lana nzumba luta kuna umelela a rikata shifunza shamara kwe.
0: Mixits. Ikari kufikisela nongonoko wa mahungu ya Dzonga lana ipatsaka switishleswi Narusha Radio Mosambik Maputo Gaza na Inyembane kama hungu ya tami tlangu ya kutisabiri talao mavulaka leso kumurangeli wa shifunza murangeli wa shiudona shata Jones wa shifunza kulubu Maputo Carmen ya Kanda akombisa kutsaka sunene ekola kaku chapela kava believer basketball kashenge eshlandzilaka Rigoberto Shisano
20: tolo watongwani lao wakume a terceira vitória consecutiva xingavanyika vakaluta para na meia final ya mpikisano Carmen Akanda kiyadu swaku ami hanzuli ikumbisa aleswi xifuzo ku Maputo xinga xiyenja nge sebuyalani ka festival leri
21: ukombisa akutihita loko hinga vana ku desde sungna ku ti backsela a Maputo akaya azi hitlasa la majina he donzisa vana vezo swaku aheli akuya teka swihiwa ntsena swa ku tameleka inga matasa eja ku teka ni ungana ni ku dondzisa vana aku hanya ni vambenyane va ma province hinkwapo kan mama
20: kuni mi mama dada mama ya makwaya ai fambaka kahle mani mari tumungana vana kankara
21: ini ai si godola ile swi ku sa ho hamba ma jogu mabidzi mabidzi mambenyane mazazu I namuntla hevi ni basha ka jogo ya football donzi majani machansi ya manyi ta continuara itiza vana na vone va ti bekiselile ku akuhlongolisa a malugar lawa henyimelaka kumuka na wona kaya
20: mini wa kona tule mutsongwana mumwe wa basketball feminino na kumbisa kunyosha hi mihandzu vanga ikuma kama jogo manaru lava
22: a resultado de fambinha bom, ingi ibelisha bom, ibela ikushizu, ikushizanza imbilo, itela iganya, ikuiranza a desportilete.
20: Mukalutere ka meias finais, susu munga taenja para mu continuar até final.
22: Leshi taenja ka ita melhorar mais, ibela, ikonjunto, ifunana, itela itreinara para kat fase le dzibuyaka ibela swa mas bedlor ku tlaka fase le dzinga huma
20: tolo basketball fa masculino na kone aganyede pambene ka Cap Delgado itwile vatsongwana vangani vangani na vakomba kunyosha imihandzu vanga ikuma ka modalidad lui
23: elder Alberto Tembe
20: aka ku fambe ja
23: ku fambe ben ibeliko ibeli ben so a equipa ibritage vanga ipfuni mas iganyile treinam para esse jogo, por isso conseguimos jogar bem.
20: Mas jornada é com Songola, a minha anzu é win.
23: E beli bem, ganhei ele. Ei, 70 a 44. E beli bem, aí ele disposto, se colher dizendo, e por isso beli bem.
20: Na verdade, a Vitor
24: Edmilson Daniel com.
20: A resultado dele, como é que sai?
24: Como é que sai com o Nebeli, então, no Kutaka. E por isso, engano o meu campo é ganhar.
20: Mas Dumba só com o Chapela que chegou hoje manhã?
24: É a Dumba só com o Chapela.
20: Lava ivona mahungu ya modalidade de basketball unga chapela kama meias finais kama jogos desportivos escolares kotolo a modalidade de futebol ons Maputo província abiwili niasa isej a um ka masculinos femininos Maputo província a ganhasa itris bolas a uma
0: na ya vlavla etami ntlango kutisamiri anta wa vabele ba volleyball ba xifundza nkulu Gaza karambola xisati namuntlha u chopelile ka xiyenge xilandzelaka inga mameya xifinash ka mintlangu yikulu ya lomu swikolweni yi yisiwaka mahlweni kusukela mugqivela a hundzeke na yi tagama hi nsonto a Nyambani ndzhaku ku va u humelelile mahlweni ka Zambezia Nicolas Mukavelo
25: ku fambeni ka mintlangu leyi ku vuliwa leswaku antlawa wa xifundzankulu Gaza hi lowu ka swiyenge swinharhu i nga 3-7 xiputukezi hi lowu u humeleleke hi 25 ya ku yanguliwa hi 19 nakona 25 yin'wani yanguliweke hi 20 25 yin'wani yanguliweke hi 17 ku heleni ka mintirho leyi ya ta wu tlangeleni ku vuliwa leswaku xifundzankulu Gaza lexi kumekeke ni 10 la tiponto na timbirhi leswi swi vulaka leswaku nambi loko o luza ka ntlawa lowu wu taka a ta swi kota ku ve a chapela a ya ka xiyenge xin'wani ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya vatlangi va ntlawa wa xifundzankulu Gaza lava va kombeke ku tsaka hikwalaho ka ku ve va swi kotile ku ve va chapela eka mitlangu leyi ya ku yelana ni volleyball rambu la xisati
1: hambi swikarhati hi ta swi kota
25: u nga mayini u nga vula yini hi ntlangu lowu endlekeke nyamuntlha
1: a swi vevukanga swi hi karhatele ngopfu mara hi tshikanga hi lwile matimba hinkwawo ze hi kota ku ganya
25: hi tlhelo un'wanyani vatlangi va Zambezia lava va luzeke mahlweni ka xifundzankulu Gaza hi lava va kombeke ku sola na va karhateka kambe va vula leswaku i ve ku dzukadzuka nyana ku va maeke leswaku va nga swi koti ku ve va humelela eka ntlangu lowu
2: Esse jogo, eu não tenho como explicar. Nós estávamos a falhar muito, não estávamos a jogar com moral, por isso que perdemos esse jogo. Mas nós tínhamos tudo para ganhar, só não conseguimos.
25: Xifundzankulu Gaza xi tipatsa ni xifundzankulu Nyambani eka leti yelanaka ni ku chapela ka xiyenge xin'wanyana xifundzankulu Gaza leswo ka Serie A kasi xifundzankulu Nyambani ka Serie B kasi ku n'wahitela ka xifundzankulu Gaza loko nakona ku humelelaka hi ka tlhelo la andibol rambu la xinuna lana a ntlawa wa xifundzankulu Gaza u tibeleke a xifundzankulu Maputo hi 36-16 kasi ka rambu la xisati kola ka andibol hi vona leswaku a xifundza Nkulu Gaza atibelile a xifundza Maputo hi 43-11 inwani mitlangu ivula leswaku se kuni xitlokolelo xelana ka ni medali di prata leswo ka letilana ka ni ta majuvani kolo mu xifundza nkulu inyambani leswo na ichukisa lava va belakana va lumba antlawa wa xifundza nkulu Gaza
0: imama ila lawa ke mkisa toko nanzeke wa rtichile suna wa radio musamiki zonge ni katiku ege metano ngonoko wa na munga wa mahungu lana vile kile shwa kukaleka murangeli wa gabineti la gufrenadora wa shifonza ankulu gaza kumeka kutweni shikangone mune wa vatiri va mfumo va ishwa kukuwa vajikisile aswifuno lepsa aswifra lukubas kukumisiwa kavanu vadumilwa ke indambi ya mate kusungule ni kalembe inga kalona lomu shifonza ankulu gaza amuntu wa utetisi inga tribunal judicial uvala le swako akuna leswi swi seketelaka akuva a endlile a u bihilile ndambe ivoneke ku sunguleni ka lebel tsutsumaka iyenda akontalu ukulu wa vanhu va hanya ka matshamela ya ku kala inga lamanene le xifundza nkulu Maputo nkomponi ya uyavelela gezi le inyambani ya tshembisa leswaku ku fambeni ka lembe hinga ka lona yi ta swi kota akuva ya mahlweni ni mintirho ya ku phalalisa a uyavelela gezi ka tindhawu tin'wana leti ti kalaka ti nga se na va na lona a gezi leli a ntlawa wa volleyball wa xifundza ankulu gaza ka rambu la xisati namuntlha wu chapulele ka xiyenge xi landzelaka inga mamaya xifinaxi eka mitlangu yikulu ya lomu swikolweni yisiwaka mahlweni kusukela mugqivela a hundzeke na yi ta gama hi nsonto a Nyambani ndzhaku ku va humelelile emahlweni ka Zambezia nongonoko lowu u bindzuliwile u tlhela u kombisiwa ha Rui Makaringi ka vukhandlisi bya micini bya nakulori wa ntirho amarabodoi hi ta tsaka loko ta va mi fikele hi tinyele tinene laha pelele

0: Vambenyana va ma provhinsi hinkwavo kha ni mama
1: ku ni mamodelo lama man'wanyana makwaya a yi fambaka kahle ma ni mariti mungana wana ka nkarhi
0: hi ni a hi si godola hi leswo hikusa ho hamba majogo mabidzi mambenyana mazazi i namuntlha hi vi ni baxa ka jogo ya football donzi maje a ni maxansi ya manyini hi ta continuara hi tiza vana na vona va tibekiselile ku a ku hlongolisa a malugari lawa hi nyimelaka ku muka na wona kaya
1: mini wa kona twile mutsongwana mumwe wa basketball feminino na a kombisa ku nyoxa hi mihandzu va nga yi kuma ka majogo manharhu lava
2: a resultado de fambinha bom ingi ibelisha bom ibela ikushizanza imbilo ithela iganya ikuiranza a sport leads
1: mukalutere ka mesh finish swiswi mungata enja para mukontinuara ate final
2: lexi ta enjaka i ta melhorara mais hi bela hi conjunto hi pfunana hi tlhela hi trainara para ka fazi ledzi buyaka hi bela swa mabedlor ku tlula ka fazi ledzi nga huma
1: tolo basketball fa masculino nakone a ganyile pambeni ka Cap Delgado hi twile vatsongwana vangani na va komba ku nyoxa hi mihandzu va nga yi kuma ka modalidad loyi
3: eldera lio Roberto Temba
1: a ntlangu wu fambe njhani
3: ku fambi ben hi beli ben so a ekipa ya britage va nga yi pfuni ma hi ganyile trainambres xobu ku rikosi game joka ben
1: majorada ya ku sungula a mihandzu wiwini wa ko
3: hi beli ben hi ganyile stenta a 44 hi beli ben a a ele disposto se com eles ane por se beli bem
1: na verdade a vitor mano
4: Edmilson Daniel co
1: a resultado dele como é que sai
4: como é que sai tu a co em beli então no que saca depois engau me campo é ganhar
1: mas dumba só como tá chapéu a gente ganha amanhã
4: já dumba só que tá chapéu
1: está escote
4: está tisa que enquanto escote um coisa está tisa um coisa para ir casa coar
1: lava hiyo na mahungu ya modalidade de basketball unga chapela kama mesh finish kama jogos desportivos escolares kotolo a modalidade de futebol ons Maputo província biwili niasa isege a u ka masculinos femininos Maputo província a ganhasa itrish bolas a uma
5: bongile Rigoberto Xisano ka chikatilechi hitawulawula ya province ya Nyambani leyi aka basketball ya vavanuna yi rindzela ku sofala ni kawa wa province ya ka Maputo ka sakutiva ku zwini zwitumaheka hi mana pasaku ku ya mahlweni aka Serie A na kutiveka ku lezwaku manika ni 30 hi vona valwisanaku aka Serie B lechi mahelaku hi lechaku aka suganya munhla inyambana avumela ku biwa hi sofala hi 63-48 tshamela lego a hi tiveni hi leti timahekaku xungetana hi mikawa ya ku lumba provhinsi ya Nyambani na murhangeli wa leti tiyelanaku ni mihlakano ya hutlaneta miri ni majaha loma provhinsi ya Nyambani Leonardo Basanyana
6: ndzi vona swa ku a majaha hina ma kombekisa ku tiva ku bela bola hi le ya basket swi kombisa swa ku a va trainador lava va nga hlawuliwa para ku va gundzisa vafana lava va u tiva ntirho loko u cuka a resultat leyi nga kona swo swa hambi hi se va ta chikela nyamuntlha na swi kombisa swa ku i ntirho lowu i gawunharhu na hepala a hi se luza swi kombisa swa ku va swi twa ku hlakana majaha hi vona voxe hambi vanhanyana lava va volleyball na vona va lomuka va hlanganisile nyamuntlha a vitoria ya unharhu hambi hi lava va bola va cinuna ni vavasati va kombisa swa ku loko manziku vo swi kota ku belisa leswi va nga belisa swona nyamuntlha hi ta swi kota ku humelela hi tlhela hi hundza hi ya ka fazi leyi landzelaka ku va swi tiva swa ku a ka makatla ya vona ku na ni xitshungu xa Nyambani a va beli vona para ku va ganya vona va bela para ku komba a kombekisa xitshungu xa Nyambani xa ku votlhe a xitshungu xa Nyambani ximela mihandzu leyi yinene para vafana va hina kota u swi vonaku a gwale ku kiziwaku gaku va chikele xapasen ma swi kombisa a ku a va trena do va simama va ya phambeni ni ku gonisa vafana hina ku va bela bola va kombisa bya ku Nyambani wa swi twa ku hlaka a ku hlakana
5: magezu ya Leonardo Basanyane a nga murhangeli wa mihlakano yo tlaneta miri ni lavaswa loma provhinsi ya Nyambani tlhelo murhangeli nandza wa xikwata xa provhinsi ya Nyambani aka maphikizana ya mihlakano yo tlaneta miri ra vigalomu swikoleni aka provhinsi ya ka Gaza zwine zwi mahekaku ina kulori Nicolau Mukhavela.
7: Ri pelile xifundza nkulu Gaza xi sungula ku n'wayitela ka ta mitlangu ku tiyisa miri swiyimi swa swikola mintu leyi endlekaka lomu xifundza nkulu Inyembani. Eka va loko u swi kotile ku ve ntlawa wa volleyball hi rhambu ra xisati u chapelile ka xiyenge xin'wani ka va loko u tibelile ntlawa wa Zambezia. Ku fambeni ka mitlangu leyi ku vuliwa leswaku a ntlawa wa xifundza nkulu Gaza hi lowu ka swiyenge swinharhu i nga 3-7 hi xiburukezi hi lowu u humeleleke hi 25 yaku yanguliwa hi 19 nakona 25 inwani yanguliweke hi 20 25 inwani yanguliweke hi 17 ku heleni ka mintirho leyi ya ta wutangeleni ku vulwa leswaku xifundza nkulu Gaza lexi kumekeke ni 10 la tipontu na timbirhi leswi swi vulaka leswaku nambi loko o luza ka ntlawa lowu u taka a ta swi kota ku vea chapela a ya ka xiyenge xin'wani. Ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya vatlangi va ntlawa wa xifundza nkulu Gaza lava va kombeke ku tsaka hikwalaho ka ku ve va swi kotile ku ve va chapela eka mitlangu leyi ya ku yelana ni volleyball hi rhambu la xisati.
8: Hambi swi karhata hi ta swi kota.
9: U nga ma yini u nga vula yini hi ntlangu lowu endleke xinyamuta?
8: A swi vevukanga swi hi karhatele ngopfu mara hi tshikanga hi lwile matimba hinkwawo za hi kota ku ganya.
7: Hi tlhelo un'wanyani vatlangi va Zambezia lava va luzeke mahlweni ka xifundza nkulu Gaza hi lava va kombeke ku sola na va karhateka kambe va vula leswaku i ve ku dzukadzuka nyana ku va maeke leswaku va nga swi koti ku ve va humelela eka ntlangu lowu.
10: Eu não tenho como explicar. Nós estávamos a falhar muito. Não estávamos a jogar com moral. Por isso que perdemos esse jogo. Mas nós tínhamos tudo para ganhar. Só não conseguimos.
7: Xifundza nkulu Gaza xi tipatsa ni xifundza nkulu Nyembani eka leti yelanaka ni ku chapela ka xiyenge xin'wanyana. Xifundza nkulu Gaza leswo ka Serie A kasi xifundza nkulu Nyembani ka Serie B. Kasi ku n'wayitela ka xifundza nkulu Gaza loko nakona ku humelelaka hi ka tlhelo la andibol hi rhambu la xinuna lana a ntlawa wa xifundza nkulu Gaza u tibeleke a xifundza nkulu Maputo hi 36-16 kasi ka rhambu la xisati kola ka andibol hi vona leswaku a xifundza nkulu Gaza atibelile a xifundza Maputo hi 43-11. Yin'wani mitlangu yi vula leswaku se ku ni xitlokolelo xelanaka ni medali di prata leswo ka leti yelanaka ni ta majuvani kolomu xifundza nkulu Inyembani leswo na yi chukisisa lava va belaka na va lumba a ntlawa wa xifundza nkulu Gaza.
5: Mwingiseto wa ku rhandzeka hikwalaho ka hungu ka Nicolau Mukhavela xungetano hi mihlakano yo tlanta mirhavi ka lomu swikoleni hi gameta laha a nkandzakanyo wa maphikizana ya leti yalanaku ni mihlakano yo tlanta miri rhavi ka lomu swikoleni a ka siku leki ga nyamuhla siku ga umuni ga maphikizana amukela ku salisa ka Luis Batista na Idrasio Makondela.

0: Mengseti lipelile nkari wakuba kufikisela amahungu ya Dzonga ka ritula Rui Makaringi. Kaleka mrangeli wa gabinete la governador wa Xifundza Nkulu Gaza a kumeka khotsweni xikan'we ni mune wa vatirhi va mfumo va hehliwaka ku va va jikisile a swipfuno leswi a swi faneleke a swi kongomisiwa eka vanhu va dumeliweke endhambi ya mati ku sunguleni ka lembe ingaka lona lomu Xifundza Nkulu Gaza. A muti wa vuthethisi nga Tribunal Judicial u vula leswaku a ku na leswi seketelaka ku va a endlele a wubihi leli tani ku vula ku kana ku lorha ntirho Horacio Dengu.
1: Kasi lava van'wanyana na vatirhi le va mfumo vamune muti wa vuthethisi u gemele ku va va tangimela ku va va thethisiwa na va le kaya leswi na va le karhi va siniseka ku va va hakela a timali ti sukelaka ka 50 ku ya fika 75 metikaji a vugemeleli li tivisiwile wa vumbirhi wa tolo hi muti wa vuthethisi Xifundza Nkulu Gaza. Kasi na wu nga pfumeli leswaku vakuli va mahungu va kola a marito mayelanaka ni vugeme leleng
0: na ku endleka leswo a ndhambi yi voneke ke ku sunguleni ka lembe letsutsumaka yi endla ku untalo wukulu wa vanhu va hanya ka matshamela ya ku kala yi nga le manene le Xifundzankulu Maputsu. Yetelelo na Veronica Sidomo.
2: Vanyingi ka vona i swidyuhati ni vanhu va nga ni ulema va swifundza swa ka Matsolo, Magudi, Manyisa, Marakweni na Bowani va vilelaka nseketelo hi hinkwaswo hikwalaho ka matshamelo ya ku tsondzoma va nga ka wona. Hakuva ku antswisiwa nxanisa leyi hubyana hanyelaka ku seketela lava nga ka matshamelo ya ku pfumala hikwalaho ka makungu ma chiwaka Protection Social Basica va karhi va amukela nseketelo. Delegado wa Instituto Nacional de Ação Social Xifundza Nkulu Maputo Grace Wayeni a tlhamisele leswaku nseketelo lowu u nyikeliwa hi timali ti rhumeliwaka hi matelefoni hakuva ku hlohloteriwa nakona a vutirhisi bya switirho leswi.
0: Hi leyi nyambani hi ku ehletana ku lorha ntirho Horacio rhuma ku va hetela ni mahungu lama vulaka leswaku komponi ya wu yavele la gezi ya tshembisa leswaku ku fambeni ka lembe hi nga ka lona yi ta swi kota a ku va ya mahlweni ni mintirho ya ku phalalisa u yavele la gezi ka tindhawu tin'wana leti ti kalaka ti nga se va na lona a gezi leli.
3: Tikarhi ta komponi ya gezi lomu nyambani swa leswi ti kumeka na tikarhi ti ku xepenene timaha ntirho lowu wa ku va ku vekiwa tinhonga lomu ku to hakeriwa kona a tintambu kasi a ku tiyisa gezi ka mingango yo tsalangana ku rindzelwa leswaku wa lembe leki ku kholeketeriwa gezi ku ya ka 5 ni 3 magidi wa mingangu. Kala leswi ku kumekile na ku ri ku nyikiwa gezi 5 ni 1 magidi wa mingangu. Hungu leki to swiluka mitirho ya Radio Mosambiki hi murhangeli wa kuponi ya vuphakeli ka gezi rom inyambani tihokulisi huu kwa ku hlamusela ka yena ku lava vuhengela leyi ku vanhu vo tala nguvu va kumeka na va karhi va ve ni gezi.
0: A ntlawa wa bolo wa volleyball wa Xifundza Nkulu Gaza ka rhambu la xisati namuntlha u chapelele ka xiyenge xi landzelaka i nga mamaya xifinaxi eka mitlangu yikulu ya lomu swikolweni yi yisiwaka mahlweni kusukela mugqivela a hundzeke na hi taka mahisonto a inyambani ndzhaku ku va u humelele emahlweni ka Zambezia ni kula mugqivela.
4: Ku fambeni ka mitlangu leyi ku vuliwa leswaku antlawa wa Xifundza Nkulu Gaza hi lowu ka swiyenge swinharhu yi nga 3 set xipulukezi hi lowu u humeleleke hi 25 ya ku yanguliwa hi 19 nakona 25 yin'wani yanguliweke hi 20 25 yin'wani yanguliweke hi 17 ku heleni ka mintirho leyi ya ta wu tlangeleni ku vuliwa leswaku Xifundza Nkulu Gaza lexi kumekeke ni 10 na 2 leswi swi vulaka leswaku nambi loko o luza ka ntlawa lowu u taka a ta swi kota ku veya chapela a ya ka xiyenge xin'wani.
0: Mixits lawa ive mahungu man'wana ma ta tlhela ma pfukeni ka mikarhi i landzelaka laha pelile.